Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

5:35 horas na 33 minutos. Jout ke kulikar kimbre la SB Music kusukralika zakanye. Ene kutsamba lesa ku matsama la wa wala wala ka wana yele mbla 2016 jenge wana sema chichili kama lo wala wala ka ele ka 2026. Ah mwingset nyamutle 25 kastambro sikule limpela ku Zunguleke nyimpi ya kuwa Musambiki atakuma ankululeko lisiko la masoncho ayati kula Musambiki. Shilesho ekala baba zunguleke nyimpi lehiwa langozela hiwa nyikama timba. Lama valoveke hiwa tsunzuke unena lavona na hiwala leshako fambiseni lanzeni antila loo ikusua hiwa na loo ngatavu utlubu kisatiko itiwa leshako tikula inalifanila kubali vikiliwa hiwa na batiko.

hi siku la 1 ka Agosto ka 1964 valwe va nyimpi va ku sunguna hi lava va kumekeke na va suka le na Xingweya atikweni la Tanzania va kongoma atikweni la Mozambique va nghena hi le xifundzankulu Cabo Delgado laha a va ta na va ni nkongometo wa ku va va ta vekisa amintamu ya ku va ku lweliwa nkhululeko wa tiko la Mozambique na va hlohlotela xitshungu ku va xi nga twisisa khwati a swivangelo swa ku va ku sunguniwa nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko hambe ni ku va ku lulamisiwa leswaku ku na ta vurimi kasi ku ta bindzuliwa swakudya leswi swi nga ta dyisa a valwe va nyimpi. Ntlawa wa valwe va nyimpi lowu nga nghenile tikweni la Mozambique a wu li wutsongo ngopfu swinene na swilixitano ku vekisiwile a tindlela leti hi tona ti nga ta landziwa kasi ku va ku ta va ni tinhlamulo tinene yin'we ka tona a nga ve ku lulamisela a ku va ku dumeliwa a swikanekiso hambe ni ku va ku tsemiwa switarato leswi swi nga bindzuliwa hi vaputukezi swi nga kumi ku fika ndhawu swi gamela ku va swi tirhisiwa emigangeni. Hi siku la 20 ka Setembro ka 1964 a varhangeli lava va nga tile haleno na va fambisiwa hi ntlawa wa Front de Libertação de Mozambique hi lowu wu sunguneke a ku patsana kasi na wu vekisa leswaku hi le siku la 25 ka Setembro ka 1964 hi nkarhi wa meia-noite ku ta va ku sunguniwa a nyimpi leyi kasi vusungulelele li vonekeke le Planalto de Moeda laha ku pfaliweke tindlela tinyingi hi swigodo hambe ni maribye kasi ku va a vukhandza la Portugali li nga kumi a kusuka kumbe ku fambafamba. Hi mpundzu wa siku la 25 ka Setembro ntlawa wa khale ka valwe va nyimpi na wu fambisiwa ha Comandante Alberto Xipandi mun'we ka varhangeli va mintlawa leyi yi kumekeke Cabo Delgado hi lava a va fika a xidoropanini xa Xai lana ku vonekeke leswaku a ntlawa lowu wu nga kumeka kona hikusa a ku tshamisekile nakambe wu li kona hi mfihlakalo. Kusukela ka xidoropani lexi Alberto Xipandi hi loyi a rhumeleke mun'we ka lava a nga ta na vona swa nga mulwi wa nyimpi ku va a kongoma le ka ntsindza wa xidoropana lexi laha a nga famba na a gqokile mpahla ya vumunhu ya ku kalanga le ya vukhandza na a boheleliwile enengeni swa nga hi loko a yo tshoveka nenge kasi ku va va ta kala va nga mu lumbeti leswaku i wa ntlawa wa wulwi wa nyimpi. Minkarhinyana ndzhaku Xipandi hi lweyi se a nga kumeka a ni matshamela ya leswi a nga hale xiswona le ntsindza ka xidoropanini xa Xai laha ntlawa lowu wa valwe va nyimpi wu sunguneke kona a ku dula kasi ku va ku sunguniwa ku kombisa ku sunguna nyimpi ya ku khulula tiko.

Hikuva ku duvuliwile hi khambela ku sunguna na swikombisa ku sungula nyimpi, chef du poste loyi a nga ha kumeka endyangwini wakwe a humile na a lava ku tiva swa ku kasi ku endleke yini hi laha se a kumiweke hi tibala kumbe a duvuleliweke swin'we ni makhandza yakwe lawa nga ha kumeka na wona na hi liya 5:1. Xitano ke a vudumeli la xikanekiso xa xayi ni kombisi ku sungula ka nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko la Msambiki. Ku sukela nkarhi lowo a nyimpi se yi phalala eka swin'wana swifundzankulu tanihi ni Yasa ni Tet leyi yi tekeke xipimo xa 10 wa malembe. Ku fambeni ka nkarhi lowu, Frente de Libertação de Moçambique hi loyi a lulamiseke tindhawu tinyingi leti se ti kumekeke na ti khululekile emavokweni ya vukoloni, laha a tiko la Portugese kumbe la Portugal se li nga kala li nga na ku kumeka kona na li vonelela. Eka tindhawu leti hi laha se ku vekisiweke tindlela tintshwa ta mafumela na ku vekisiwa a matshamela manene eka leti tiyelanaka ni ta tidyondzo, vudahi hambi ni ta mafambela swin'we ni ta matshamela manene. Hi ku ndlhula ka nkarhi a nyimpi yi ye mahlweni laha kunene ku teke a timhaka ta ku tala ngopfu tinene laha mindyangu ya tiko la Msambiki yi kumekeke na yi tlheliseriwa ndzhaku eka matshamela man'wana na man'wana.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mangisethi, a hi vula leswaku ka nkarhi wa ku va hi kombisa mayelano ni mahungu lawa mayelanaka ni ku kulungela 25 ka Setembro lembe la 2026 mahungu lawa ma lulamisiweke na ku vuriwa ntirho Mario Martins. Namuntlha hi lava ku va hi vulavula hi nchuseko wa wukosi la tiko la Mozambique. Mario Martins, ra mi losa eawuxeni nkarhi wa n'wina.

0: Mwinisika kutsambeka hoyo hoyo kan longoloko lowa ku tlakuxa vukona bya makhandza ya tiko. Tsundzuka hi tlangela 25 ka Ndzhati ave wa 1964 loko ku sungule nyimpi ya matlhari ku lankhululeko wa Mozambique. Kutani ke hi 25 ka Ndzhati wa 1964 vantshwa va miganga ku hambanahambana ya khale ka xifundzankulu Mozambique a va khukhumba va davula mananga ma sala ma tlhangana va lavetela vanghana vatirhisano vapangalati ni vaseketeli a ku va va kuma nkhululeko wa tiko xitshungu ni misava ya rona. Nyimpi leyi yi tekele khumela malembe kala vukolonyi bya vuputukezi byi pfumela ku endleleta tiko mandleni ya vinyi lava kusukela ka laho va nga veketa vutifumi ni ku lwela nhluvuko. Nkongometo lowu wu famba ku ya fika masikwana lawa hakunene murhangeli wa tiko a hlungumisaka mintirho swin'we ni ku hlohlotela vanatiko leswaku va hanya ni ku lwela ku khululeka ka vanatiko ngopfungopfu ka ta vukosi kutani independence economica. Xileswo nyamuntlha hi rhambile vakorhokeri vambirhi va hanyaka va tlhela va tirhela xuma ni vukosi bya swifundzankulu Gaza. Kaitano Valente i n'wamabindzu tlhelo a hlengela ka nhlangano wa van'wamabindzu ni vatirhisi va xuma xifundzankulu Gaza. Ku vi Rui George a tirhisana na vuhlayisi bya xuma kutani i kontabilista.
1: Loko hi lava ku ve ni atikula hina li cinca a xa ku sungula hi lexi hi khoma a misava ya hina hi yi tirha agricultura industrializada hi leswi hi lavaka swona i pilari lelikulu
2: nsika
1: i sika la tiko la ku loko hi swi kota ku khoma a wurimi hi bindzula hi tlhe hi bindzula pura van'wanyani ha a independence economic ya hina yi nga ve ni se yi kula hi nga ta xava makhofu a Joni, hi nga ta xava ximati a Joni, hi nga ta teka hi tsheva makarapawu ya ku ta hi Angola, hinkwaswo hi ta swi kuma la misaveni ka hina. Intawu e precise ku ve ni hi teka a wurimi ku sungula xa ku sungula misaveni ka tiko a wurimi hi lo li pfuxaka tiko.
3: Ka sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyo yi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ya a loko hi kota ku hlula a ku kuma swakudya leswin'wana swi nga tata swi nga ti hlula ya loko hi kota ku kuma leswi nga tata swona hi ta kota ku pimisa swin'wana.
0: Mariam Ibrahim a khavutela marito ni mpfumawulo kasi leri rito i Mario Martins a nga lulamisa a ta tlhela fambisa lowu nongonoko.

0: kusungula evutile ka baba ka itano valinti lweyi a sunguleke akupfula bulu hi matimu ya tiko
1: loko hi tlhelela ndza kunyana ka masiku lawa ya ka veni majove no wona ve 64 munga nghena malwa akuveni tiko la hine likhululeka va swikotile khululekile hi 1975 hi vonile a bandera na likhwela le ya henhla ku shika le linwanyana leso swi hlale swa ku atiku ilahi a swinga gamikolano hayi ku gama ku le ku se u kumina senini independence hi liya se hinkwaso u tshama xitulwini swi tata a swi ta a xikona xitaka nga ximahanga a hi swikotanga ku switeka leswi swi ya phambe a hi fanele ku veni leswi anga ximaha president Samora ku selectenda singo a za yafa a swi tsakisa nambi a seleri du pays ka u bindzu ka hina varimi a swi laka gaza a hi lina swilo Mozambique lo hina hi nyikela mpunga nambi Joni Sawuya maxi ona afa hosi a swilo swi gama swi swikhohliwa nyana kutsongonyana mina ni vulavulaka lwe ni nghenile mina a videni ka maloya hi stente nove a te 85 a kulwa ka hina ili kuveni hi vhikelela a tiko kuveni linga dependeri hi matiko man'wanyana
0: hakunene loko hi mahlweni vutisile ka murhambiwa wa hina nsika hi kulukumba a kuva Musambiki a kuma a nhlulelo leswaku a ta huma ka vukhumbi lebyi hi xenge xa ta bindzu kayitani a hlamulile hi ndlela leyi
1: loko hi lava kuveni a tiko la hina li cinca ku laveka kuveni a wu hosi la hina li chavisela a va hanyi tiko lweyi a nga tswaliwa a xikwalakwala na xikwalakwala ku ni mabindzu ya makulu swinene hi nga tekeni mabindzu lawa hi sungula hi ya nyikela vanhu va Nampula for example a ku rhanga hi vona va xikwalakwala va xurha ku rhanga hi vona va voniwa leswaku lava va xikwalakwala va bindzula pra ku veni va nga kombeli a power va nga kombeli a chukela va nga kombeli mpungo ka vanhu van'wanyana ko bo vonani va na swi na vona kona intawu namuntlha ya swi vona leswaku hina van'wamabindzu for example ya swi lava ku veni hi teka tiko leya phambeni pela hi nga hi dependeri hi Joni hi Zimbabwe hi kun'wanyana se nambi China sweswi ya dependera hi yona a mpunga wunene loko hi India mpunga ya kun'wana a yi wupfi maxi na hini a misava yo tsakisa yo nandzika yo fanele hi nga nayo hi nga swi koti ku maya leswi hi ta ku laveka ku veni a setori ya privado yi nga van'wamabindzu na vona va va ni matimba ya ku loko ku nghena munhu la kaya ka hina laha hi kota ku lwa na haye hi phikizana
2: hi
1: mavonelo ya ntirho loko yena la ku maha a predo la dojandare na mina ni nga le maha ni nga mi lavanga yena hi la ni se hi nga ta swilo swa ku a dependencia ikonomika ka tiko la hina podi se hi li kotanyana na hi yivisa yini a ku rhula misaveni xa ku sungula lexo pri ku nga ta veni a independence ikonomika na ku nga rhulanga misaveni tingu veni ku rhula tingi u veni a ntiyiso leswaku a tiko la wena li tiyile ku hela lava makurubusawu pri ku na vona vulava va

0: hi leswi hi lwelaka swona namuntlha.
1: Tani ku vula ka hina ku sunguleni ka ntlhamuxelo lowu, bulu ri fikele Rui Jorge, i muhlayisi wa xuma ka mabindzu ya vanhu vo tala. Yena a hlengerile a va a sungula hi mukhuva lowu.
2: Ku hi ta lwa ni independence economica ku laveka mfumo i pfuna majove. A pfuna majove i ku a va pfula tindlela ku va xava switirhiso tisa. Xa hi ndlela leyo na yi nge li xone ku ni tindhawu ti kalaka ku ti tirhisiwa. Va chunisa majove ku tshama ka ndhawu toleto ni ku va pfulela swihlovo ku va ta kota ku tirha. Ka ku sungula i nga va ku rima ni ku tsheva. Hikusa leswi i swilo hi swi tivaka ni hanyaka hi swona siku ni siku. A loko yo kota ku pfuneka hi kuma xo swakudya hi ta kota ku pimisa swin'wana. Ja u nge pimisi swa swikulu na u nge se sunguna ku hlula ku kudya swa siku ni siku. A loko u hanya lani mabayiri u ta vona swa ku mixu ni mixu hinkwavo vo cuvuka na swa ku hi ta kuma swa ku yini pahi. Ja a loko a hi kota ku hlula lana a hi ta kota ku famba ka nivel yin'wana ya ku elementi hi sungula ku pimisa swa kwepa hi ta lwa ni yini, hi ta lwa ni tourism, hi ta lwa ni mineral town, hi ta lwa ni leswin'wana leswi kumekaka lana a nivel ya province.
1: Kasi ke bava, hi wihi nhlengelo wa vantshwa va nyan'waka a ku va ku fikiwa ka nkhululeko lowu na va byekelela ka tanti dyondzo va nga landzaka toho ku va nhluvuko lowu wu humelela?
2: Ka nkameni nga ka wona mina kholo xa ku a vantshwa va pfumela hinkwaswo. Vona hi xikombekiso a loko ku fika a nkama wa ku teka majove ma ya ka service military kumbe ka maphoyisa vonwa va lwa va tshama siku va nga etleli na va lwa ku famba ku kuma a ndhawu ya ku famba va kombekisa ku tirha ka wona. Ja mina a na tshemba swa ku majove ma pfumela ku tirha wo pfumala ndhawu ya ku kombisa a ntirho wa wona. Ka ku sungula a hi lwi ni agronomia, porque agronomia hi leyi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba. Ja a loko hi kota ku hlula a ku kuma swakudya leswin'wana swi nga tata swi nge tlhi hlula. Ja loko hi kota ku kuma leswi nga tata xona hi ta kota ku pimisa swin'wana. Ku ni u tshevi nkama ni nkama vona va jove na va yaka u tshevu maja a ku tsheva ka kona a hi leswiyani swa ku decide a province hinkwavo wo lwa ku kuma yo ya yitsongo pra siku lolelo. Ja loko u tshama Limpopo hi mukulu ku dya hi famba hi ndhawu ni ndhawu hi susa leswi nga ta swi kota ka province hinkwayo. Mina kholo swa ku ni swinyingi porque swo swi khuluma hi twa hi ku khuluma nivel de provincia ku ni ya respezada ni xibutu ku ni lava va nga kuma maminero man'wana masina hi nge se hlula a nyimpi leyi ya ku kuma leswi swa ku hi nge fambi hi fani leswani swa nyuwana na ku leswi hi swi tivaka a hi se lwa hlula swona.
1: A ku va hi gimeta nhlavutelo lowu hi kombelele ka Rui Jorge leswaku a nga hi hlevela vonela rakwe mayelano ni laha ku nga ya khatlulaka koho xuma xa ku fambisa makungu yo fana ni lawa ma xuxiweke.
2: Vona leswi a mafundo ma kona na yi nge li khale ti swa ku ni laha fundo ya maregadio FDC mas a loko hi tshama hi vona swa ku encekini a hi swi voni. Mina ni vona swa ku u chunisa majaku swa ku a loko mo famba kumbe joni mu xava kumbe mitrotoro kumbe kwalikeri matiriyali ya vurimi tanani na xona mu nge ti hakela madirito ni nga va ku pfuna. Xa xa wu busy a nivel de district hi famba hi zona hi zona hi pfula mafurhu swa ku va kota ku regara. Ja a furu va nga ta pfula nivel de district a vajove va ta hakele kutsongo a te u za furu u lomba district wolowo kumbe local data.
1: Swa ringana munisela ku tshembeka hi rindzela ku va u kheli xo karhi ka bulu ri vulavuleke hi tindlela leti ti nga landziwaka ka siku va ku tekiwa nkhululeko wa ta vukosi bya tiko leswaku u ta tirhela vana va Mosambiki. Mariam Ibrahim wa Kafutele Martin ni Mpimawulo Mali Martins a lombisile rito a jajama.

0: Matyo basa ivutomile nene tivonele ndzakati ndambi kuzantsena matla mabilisiweke kumbishana lawa malamseliweke hi chloro ni swinwana leswi lulamiselaka amati
1: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
2: Hati makatinga njwa basholo ni malema onza kodwa mna na kumbula.

Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mikisetsi hi 9 ora xi tekela 17 minutes xi mpela namuntlha ka xiyenge xa matirhelo ya ku hambana hikwalaho ku va hi kumekaku ka risiku la nkhululeko hi nga swi vulisa xitano hi nkhululeko kambe risiku leri ku sunguleke a ntirho wa ku va Mozambique a ta kuma a nkhululeko hi vulavula hikwalaho ka nyimpi leyi tekeke khumela malembe ya ku lwa ni mukolonyi wa mputukezi nyimpi ya matlhari ya swibamu ave nkarhi wa ku va ku le ndzeni ka swikarhato ngopfu swinene Mozambique loyi mpela a vilelaka leswaku a nga kuma miseketelo ya ku tala leswaku va ta hluvuka hikusa loko hi le karhi hi cuvuka tiko leri tiko leri li xanisekaka ndzhaku ka ku tumbukeka ka tiko ra Mozambique ti leswaku ku nghenele mukolonyi wa mputukezi loyi a teka ta khinyaveza a vana va tiko hiku hi matlhari hi hlongola amukolonyi wa mputukezi ku hi ta tekela tiko ha hoxe hi ta fambisela tiko ha hoxe ku ya humelela nyimpi ya van'waxin'wana lave khumela malembe na ntlhanu na lin'we ya kulwa nakona hi matlhari ya swibamu hi ku leswo hi swi kotile ku humelela tindhambi ku humelela swihuhuri ku humelela swilo swa ku tala leswi mhaka leswaku Mozambique nambe wo hluvuka kutsongo hi ndzhaku nkarhinyana lembe li nga se hela hinkwaswo leswi a swi kumeke swa kokiwa hi mati hi le ka nkarhi lowu ka nkitsikitsi leyi ya yikulu ngopfu swinene ya ku va hi lwa na hi lwela leswaku Mozambique loyi a hluvuka lowu i ntirho wa mina i ntirho wa wena muyingiseti i ntirho wa hinkwerhu hi nga vana va tiko la Mozambique hi fanele ku va hi hloniphana hi kota leswaku lomu swibedhlela lomu switiratwini kwini na kwini lomu hi kumekaka hi kona hi ve hi amukeleka hi amukeleke manene hi ve hi kuma mimirhi hi makumele manene hi ve hi kuma hinkwaswo leswi n'wana wa Mozambique a nga ta ku loko ni navela ku va ni endla swa ku karhi hi ve hi swi kuma a ku vevukeni hi swi kuma kusuhani
1: dizorikasi disiku dalisima matimu mahikomba ditshuri la ona kasi kulwela ditiko lya Mozambique ka kukhinyavezi wa mukolonyi malembe msana ahwakasi tikuni fanelo ya kuwa hotset fanana va ditiko lya Mozambique hiwa ni ubinduli hiwa ni mapimiselo manene hambi kutini titi chota kukuwa ti maheka kasi hiti lavangunya minyame kuwa hiti lungisa hileka kudurietana mbimu ya kuwa kasi hila vati shulelo hinga tshaleni mukama ngukuwa hishungetana hikombetana aulengene angaona titi kuti tingoneka kasi kulingana kuwa kasi khalasa hi disa masoni hileka kukelana indima yalisima aya kasi kuna kombisa mshoko wa Donald Tikudi na Mozambique ngusa Mozambique awakasi akuni toseta kuwa kasi etama iguleka kuya masoni anti tsomba ani mapulu ani mati tsomba tingi kuhu amwati kuni kasi tola vakuwa kasi atu vanana vati tukudia da Mozambique kasi hikala sungu wa hati hiluka makungu aya mafisisa kako makungu aya wa ikuona manga higuleta ku ukosi hambinu mshu kwa Donadi tikudia da Mozambique nga hanga ti wamba nkona mtumisa nkuloti Alfred Muyanga kasi hili kombo mwati kuni kasi tindambi kutindambi sizeze ngu sizeze akuwa se kumbomba kasi ngundi maimwani ya chihala ulambu kaditi kudia da Mozambique kasi niona inakutsumetela msana ndima ya tamahanyelo kona mwetikuni sengota nilotingina kuwa kasi hitama ya masoni ni kuwa hikongela chikwembu njona chisa nsekadi wako nzila ni kuna wakasi hiwia hisa masoni mchu kwa ditikudia da Mozambique Alfred Muyanga
0: Ente isso, 9 horas na 22 minutos. Nakona kunga le khale hi ta ve hi twa leswaku ntirho wa ku lungela 25 ka Setembro layini xivandleni xa ta vulavula Praça Samora Machel kwalaha doropeni la Kancencai ku na nakunga wa ntirho Bonifácio Novela yena loyi a nga ta ve a hi nyika mayelana ni leswi a nga karhi ya swi vona a wu kumeka ka xitshungu nkhuvo lowu nga kona wa ku lunghela a risiku leri nakona la na swonsa nkulugasa loko ile kare hichuka lava va kumekeke aka nkulwa hinto inkululeko wa tiko la Mozambique vele va swa leswaku vantshwa va nga swikota ku va vatira vatira ndzeni ka ku va va ta kuma nhluvuko nhluvuko lowu welanaka ni ta vukosi nakona va vulavulele leswaku hikwalaho ka vudumele ni nkarhi le voneka leya Cabo Delgado leswi maha leswaku a Mozambique na yenawo a nga tiyi hina hi nga se ni dzongeni ka tiko nakona hi nga kumeki na hi khululekile ku tiva leswaku ha vavisiwa en'walungu ka tiko la hina la Mozambique. A vona leswaku tiko la hina la Mozambique hi lele leyi vilelaka a nhluvuko a wukosi ri tlakuka ku ni titshomba tinyingi ta misava titshomba ta makhwati hambi hi malwandle ya hina lawa ma ni titshomba ma ni a swa maparafeni ma ni gaji ma ni magazolini ku tala ka swona swa ku loko ho swi kota ku va hi swi koka ku va hi swi tirhisa tikweni ra hina ra Mozambique a nhluvuko hi nga wu vona u tsakisa ngopfu swinene kambe swa ha xota a ku va hi lontsovota leswi hi rhamba hi vitana vamatiko ku va va ta hi pfuneta hikuva hi kalaka hi nge se tlhavukana a ku va ha hoche hi titirhela swa hina hi xileswo hi vulaka leswaku xilo xa misima mpela ka hinkwerhu i ku va hi dyondza hi hlutela a dyondzo vana va hina hi va nyika tidyondzo leti tinene ta ku va va dyondza a mintirho va tiva a vutlhari va dyondza vutlhari lele halona hi nga ta lele halona va nga ta li tirhisaka ku va va tiva leswaku i swini swa fanele ku va va swi landza a ku va Mozambique loyi a ta kuma a nkhululeko wa nhluvuko.

0: Hi ta swi kota mpela ku va hi khupuka a ganga, hi khupuka ni tiko la hina la Mozambique. Loko hi le ka 9 horas na 28 minutes ku nga le khale ta lavetela ku va hi kun'wana na ku riwa ntirho ku suka laha nkoveni ka tokola ka Ncenca hi kusuka laha a swivandla swa Samora Mashele kwalaha a dorobeni la ka Ncenca. Bonifacio Novela lexiyile ha mi losa, mi nga hlamusela yini mayelano ni leswi mi swi vonaku purasa Samora Mashele?
1: Lexile tatana Alfred Lumuyanga lexile vangise kunene hi le ka nkhubyukulu wa ku tlangela lesikuleli la tinhenha tingalola anyimpi ya ku susa a tiko hi kwala exivandleni xa ku va ku hloniphiwa Samora Mudzeshi Mashele lana xikombiso xa yena endhawini leyi vitaniwaka swaku hi le Artido. Kunene lesikuleli leswi sungule ngopfu swinene hi valweli va nyimpi ya tiko Xitsungu Vatsongwana nkhukulu kumba lowu hi wu hlayelaka eka nkarhi lowu lana u twaka ha swona Muyanga le Mpfumawulo ku kombisiwa se mphepha ya ku dzomozela a lesikuleli ndzhaku ka ku murhangeli wa mfumo wa doroba ra Ncenca a vulavulile hi lisima la lesikuleli. Kambe nini n'we eka valweli va nyimpi ya khusa a tiko a ta vula Xitsongo mayelana ni matimu ni nhlengelo wa vona nkarhini lowo ni leswi va n'wi taka swona swa ku siku ni njhani ndzhaku ka ku va va kotile a ku va va nyikela wa vona van'wani hi ngati va nga nyikela vanhu va mfumo kambe a va lwela a ku a tivula na le egoleni hi vula hi Radio Mozambique takumbisi kanamu sinelo ku kwa nkama hi Radio Mozambique vito ni vitiwa Stoy kombatenti. Loko ni vulavula hi nyamuntlha hi hlanganisaka Asset Center idozo malembe na ku sunguleli nyimpi ya ku susa tiko, tiko ri kumeke ri tshusekile hi famba tanihileswi swi vonaka ha swona madoroba makulu ni hinkwaku lomu nga kona Mozambique wa dzembolvhela. Hambileswaku a nyimpi leyi nga yi sungula a yi se na hela kuve nyimpi leyi nga kona swofi ya ku lwa ni njhani. Kutani ni ku khensa ngopfu swinene loko kamala da presidenti Chapo a veka a ku lwisa a ndlala ku ni fundu leyi nga ta kumeka ka makombatenti majina yi landzelela ta ku bindzela swakudya yi tata wurimi hi tiva hi kan'we a ku sunguleni ka nyimpi a ku ni.

0: namuntlha loko ta makotela ya hina hi vona a service sivi ku va yi kurisaka ku rima va kombatenti va tibindzulelaka hinkwaswo u fuwi i ta va loko hi ya mahlweni nyimpileyo hi ta va ni tshemba leswaku Mosambiki beke ya nade i ta va ni Mosambiki man'wanyana loyi a nga ta va a dzengeriseliwa hi matiko man'wanyana va tlhela va vambisiwa na leka swe ka matshamelo ya yena
1: loko hi twa hi storiya swi kombisa leswaku n'wina mi ve mi tinghenisana na mari va switsongo swinene ku va mi ya nyimpeni ya ku va mi lwisana na ukoloni i xini lexi a swi mi rhuma mbilweni ya n'wina swa ku va mi ti hlohlotela loko u nga ti u ku endla vantshwa va na yona a ntlandlu leyi
0: loko laku vulavula hi tolo a xi ta karhata ngopfu swinene television ku hi vulavula leswi nga na swona a le u patriotism ka ku rhandza tiko laha hina loko hi tsaliwa lele i nga laha hina va Mosambikana kambe hi leswi nga kuteku ku tala ka vona va tinyikela leswi nga vanhu vatsongo makatsurdyani un'wana tsandle leswaku ku chisiwa ku chisiwa tiko nenenene ku ve ni kuraji leyo a hi loko hlohloteli lavantshwa va tshika a ku bukela leswi va swi vonelaka ka ma-TV matikweni ya vona leswi va swi mhaka leswi i drama rapara hina haleno a hi prava swi vanhu mpimi va loko ni patriotism va rhandza tiko kato loko va hinkwa majehovha hina va swi twisisa ma fundhile ma azeka makrasi lama nga wona namuntlha la hi kolaka ku a tiko a ni chisekile loko a nga lila swa mukoloni tolo a nga pfumeli ku munhu a hamba ku wata classi u sexta classi prapra senti yi nga swa swilo kontra lin a swi vona xitolo xa mundyani ku za ku swigira ku dyondza grasa a ni sa wu swilisa a va swilisa va nga mi hlohlotela loko a dyondza va tlhela va mi lavela tindlela va nga za famba ya kunya a ya tirha a na sozonide la nga nyika ma-independence ka matiko man'wanyana ma ya tiwona swo va swi nga tsakisanga ku a endla leswi a tshamela ku tsana para yena a swi baleka hinkwaswo leswi a vuya haleno ku ta tipata ni van'wana va Mosambikana la ku voneriwa a three movement liya yi nga huma a bandla lela vula leswaku i friendsam ya frelini hi leswi yi nga kaza ku swibira a ku susa tiko
1: umundzuku muni wa tiko u vonaka ka leswi a mi swi lwela
0: a mundzuku wa tiko a ni la ku lavantshwa va tinyiketela hi ntamu swinene ku va tivisa lomu a tiko yi taka hi kona hi ku tolo vakoloni va tivo li rhola vona tengi va xitiswaka a va li rholanga i tiko la vona ntandlei va n'wi lwela va dyondza swilo leswaku va valorisara va bava vona ni vakokwana vona leswi va nga maswo va tika a ku swilo swi tata a swi nga tata a xiboho ximilaku swilo xoxe masin to loko ku tirhiwa
1: kana mambo marito matsongo ma tokelana eka munhu loyi wa nyimpi ya vuchosa a tiko loko hi tlangela alitile 25 eka September kambe lana tlhelweni hini lwemuntshwa kambe i thicha a ta ti kombisa
2: avuxeni ka hinkwerhu a vitula mina Luluka Milo Bata
1: u nga vula yini hi lisiku leli la 25 ka September
2: i siku lelikulu swinene siku lelikulu hi siku le majaha ya 25 December ma nga twanana leswaku va sungula a nyimpi ya ku hlongola a wukolonyi ni swidzavezi ni nga ri kona tikweni ka hina swi va mbala leswaku a tiko i lava Mosambikana nyamuntlha hi khululekile nyamuntlha hi ya tifuma nyamuntlha hi hina hi talaku leswi hi swi lavaka ka tikweni la hina i siku lerikulu swinene a vakolonyi sungule ku vona swaku mpela ntiyiso a va vinyi va tiko va kona nga hina va Mosambikana
1: swa nga mudyondzisi lavantshwa hi vona swaku va karhi va hombolokanyana va nga TV nxaxameto ni ntumbuluko wa tiko ra hina la Mosambiki kumbe ku tinyiketetela ku fana lavantshwa va malembe lawa ya ndzhaku ya nyimpi ya ku chisa tiko i ntirho munhu mula ndzhaku ya xikolweni ku lavantshwa va tiva a wun'wana tiko
2: a mintirho yi nyingi hi mahaku leswaku hi va fundzisa matimu ya tiko a matimu ya tiko kusukela ka nkama wa vungunyani hi ta nghena nkama lowu Mosambiki a nga sungula nyimpi a siku longe nyamuntlha a ze ku ya chuseka hi 1973 hi va dyondzisa leswaku a tiko tenki li hlayisiwa hi vavavinyi a 26 September a ve a mahani ntirho wa wukulu nga ku chusa tiko va bava lavayana majazi lavaya nkama lowo ma chuse tiko a tiko va hi li nyika ka hina ka hinkwerhu swaku ku faneka hi fuma vona va kulile a va ha na matimba ya ku va nga nghena famba va fika hina mathicha hi fundzisa vatsongwana a xitoriya xa Mosambiki hi kha hi va gwela swaku a leswi mi swi vonaku leswi ka mathelevhizamo ma fantaziya a mafantaziya leyi va mbahe leswaku hi tlhela hi hekela ku va hi hekelisa leswaku hi tekeliwa a tiko la hina loko hina vanasentau hina vapresori hi alwa ni vatsongwana siku ni siku hi va fundzisa swaku a tiko.

0: Lomsa mbitani kufanele kuve hina Lomsa mbitani nguna majove mfanele kutira mutirhela tiku leswaku mundzuku ni wana majove mataku ya pambili na masiri ta antilo lowu ma hiwaku ngokungoka swikolweni wolowo wa education patriotica
1: kanimambu kunenetana muyanga eswitongo tanana swa fana kuva hi minyika swa nga empfumawulo wa nchumu lowu hi vona tlhelelaka lana a prasa samora mashes kankalo bukelaka a ndzumba u kulisiwaka hi masoxa tinhana ta tiko leti ta ya ka fambeni hi kela a tiko tani kutwaka mpfumawulo lowu wa manyawu ni ntsako wa nkulu kumbe u nga va ni swivutiso Alfredo.
2: La ku va hi tiva leswaku kumbe vatsongwana va ta va talele hi va ta va kumeka hi ntalo ni vula leswaku mintirho leyi taleliweke ngopfu swinene hi lava va kumekeke ka kulwa kwa ku chocholosa amukolweni vatsongwana vona va kona xitshungu xi kona xi kulungela hi makulungelelo wahi risiku leri la ri tshima ngopfu swinene a Mozambique.
1: Kunene vatsongwana va kona vatsongwana va tikombisa hi swipani swa swikolo leswi va humaka ka swona a nga ri hinkwavo kambe na tshemba swa ku va ta va vo hlawuliwa lomu swikolweni ku vana vona va ta va ni vona va tlhelelaka a mikhuva yo fana na leyi hi nga eka yona eka namuntlha Alfredo.
2: Kani mambu na kulori hi bongile loko swi kona swi sindzisaka mi nga tlhela mi nghena a xitudiyo a nkarhi wa n'wina.
1: Kani mambu.
2: Muito certo, 9 horas na 38 minutos, me interlei, e daí que a meta encarregou a 10 horas. Na colega de costumula mentir eu acho ler melas português na quando que também mentir low hunga teve o lance que cala as funções colocha em nyambane na tua que quando mentir antes mas se vana muita e talento a as funções colo em nyambane vou levar mentir eu colunga lá 25 de setembro na como é que cam ambrangel watiko Daniel Francisco Chapo e hunga teve a ver cam a área silva as vandenis a dinena as funções colocha em nyambane Pedro
3: Hadisurika singa hunga teve um banco na Mkoma, mtangeli wa ditiku, amanika ania provinsi ya Nyambane, amua mamba ya hombe, ikuna mahaikala kona, maila nundita mpudiada nyasi, sekuda masocho mchamucha ditiku doa sada Msambiki. Kambe uchibula, ni mtu msani kulo tibo, nifasi novela, kunindima yalisima, mungaipata, Alfred Muyanga. Maila nundi kumaneka ka vanana, na kumbu katita kuu, isinzi sakuwa vanana kasini, wanahita hiva kumbu tisa matimu, adisiku, ngukusa, ngutihita kuchituona, kasi mikama msana kuni wana kutahoka ayembi mkasi basi zivi kuchamselelo iye matiku yawa umuti sakasi mwanana kadibukuda uchanu kinta klasi set maklasi umuti sa signifikadu matimu aditiku dofana ndida nyasikasi gwita asanga kuchamsel umuti sa aditiku da 25 di junyu kasi gwita asanga kuchamsel kasi sena umtengu ungu wana kasi waziva undi junyu ikudi sikuda vanana undi junyu ngeni mamziva kasi ima yao mwani masiku kasi uchiva utisa tita kuchamselo ya kona matimu aditsikudia kasi nguwa hili kasi kuitava sanga kukala chilu seti nilisima kasi amwa sikolwani avagundi isi kasi ni wanavetama vya masoni ngukua veninga chamselo kugondisa vanana mailano ni matimu ama tsiku yawa amwa tikuona Fredu
2: enti so hey bongile ka kukumeka ka switlangi ku sampela switave swi jonza leswaku tikulela Msambiki leta hikwi hi lisukala kwi hi lima hisiku yini ku va lizali fika la ali tikula Msambiki ekusa loko oka henga koki vatsongwana leswaku vatsundzeka kusuhana hina leswo hi tave hi lahla nakona nakona Sabora Mashele ave a vula leswaku a vatsongwani hi swiluva leswi swi kalaka swi nga wuni hi nga tshikeni swiluva leswi swi wuna leswaku va mpela hi ta kota ku va hi

0: nkarhi wa ku vampela hi tirhela tiko la hina la Mozambique 9:42 nkarhi wa ku va hi tirhela a tiko la hina la Mozambique leswaku va tiko leri li ta ya mahlweni hikuva ri tiko leri hloniphekaka miganga hinkwayo ri hloniphekaka nambi ka matiko ya vambe ku fana leswi tolo ka masiku a le hi xiswona loko Samora ri karhi ya vulavula a misava hinkwayo a yi nyima tlakusa bahayethi hikwalaho ka mpfumawulo wa marito ya Samora Samora Mashele loyi a luzeke vutomi hi 19 ka Outubri wa lembe la 1986 hikwalaho ka nghozi ya xihahampfhuka lembe leri i munhu wa makume ya malembe na Samora Mashele a lovile muyingiseti hi ta ve hi twa mayelano ni ka mun'we ka vayingiseti va xitichi lexi Radio Mozambique Mso Provincial ya ka Gaza leswi a swi tisaka swona loko le karhi ku vulavuliwa hi 25 ka Stembro Carlos Stembe
1: rixile muyanga
0: rixile 25 ka Stembro a hlamusela yini ka n'wina tani vahanyitiko lava mi tivaka matimu ya tiko la Mozambique
1: 25 ka Stembro para mina o para hina wa mozambicano i siku lerikulu swinene la ku sangula a ku lwela tiko la hina a ku lwela a mpindla wa hina lomu Mozambique i siku lerikulu ngopfu swinene
0: vulavula hi 25 ka Stembro a ni ku loko mi ta ve mi cuvuka sweswi hi swini leswi swi xotaka leswaku hi kuma nkhululeko lowu u maheke ku va hi khoma swibamu
1: bava muyanga ni vayingiseri va Radio Mozambique i swinyingi swa ha xotaka tikweni ra ni nga vulavula hi kulwa ni corruption hi kulwa ni hi lwela a independence economica leyi i nga yona nhloko mhaka munta dashvezi yi endlaka a mindyangu yi ve ni ku phikizana a ikonomiya familiar ikonomiya nacional i nyimpi leyi haseleke ngopfu swinene kambe a swi vuli ku a hi nga ta yi hlula leswi lavekaka ku laveka mina ku laveka wena muyanga ku laveka vayingiseti ku laveka hinkwerhu va Mozambicano hi lwa ku ko hi ta hlula a swikankanka leswi hi nga na swona mahlweni ni swin'wanyana swirharanganya hi nga na swona tikweni hi patsana ku fanana ni tindota ta Jerusalem 25 Disembro lava va nga patsana va lwela nchumu xilo xin'we engale ku khulula tiko ni ku va khulula Mozambicano va patsanile endhawu na hinawu a hi patsaneni majovo a hi patsaneni hi lwa kontra nchumu xin'we i nga a ikonomiya glos pais inkomo
0: swinene tatana Tembe kumbe ku na riti rin'wanyana leri munghana lavaka ku va mi ri siya namuntlha hi le ka nkhuvo nkhuvo lowu mi ta wu kulungela njhani emugangeni ka n'wina laha mi kumekaka kona
1: ni khensile ba muyanga ku nyika a nkarhi wa ku vulavula la karadi la hina Mozambique i ku navelela a siku linene ngopfungopfu ka ku kala ka tindota leti ti nga ve ni mapimo ya ku patsana va lwela tiko la hina la Mozambique ni le a swi feni ni kala hi vona a swi feni para hinkwerhu va Mozambique hi siku leli la nyamuntlha ni nga li vula mina swa ku siku la nkululeko hikusa hi siku leli yi nga sungula hi lona a nyimpi ya ku khulula Mozambique kasi loko ni vuyalana ka ku hi ta li ndlula njhani siku leli la mugangeni a li hambani ni man'wani masiku hi ta ndlula ku fana ni man'wani malembe a nkaka embora a wu kona masin'wini hi kola ka dyandza kambe hi ta ku yini dyandza i ntumbuluko ku nga tisosini maxava a wu phikizani ni munhu kambe hi ta li dlula hi tindlela letinene hi tshamisekile mugangeni kola bazara ka hina ka matshaveni hi ta ya tshama kola ya ntindoto hipatsana hi xuxa tanihi masiku.
0: Inkomo hi bongile swinene ku va mi vulavulile a Radio Mosambiki hikwalaho ka lesiku leli la 25 ka Setembro, Carlos Tembe. Kambe ku nga le khale hi ta tlhelela a koveni ka doropa leswaku va hi ya kumana ni na ku lerwa ntirho Bonifacio Novela, nakona nkarhi wo sungula ku va u kamana ku va mintirho leyi i ta mahlweni hi le rimila xiputukezi, nakona ku ta ve ni ntirho lowu nga ta ve u landziwa wa ta wuhaxi kusukela a michini ya Antena Nacional.
2: Mozambique reconstruindo a pátria.

0: utsimbela dicha vutsibila vavana vana vava vasikati akukhakunganinka pfumu kuona unga daetela totsi
1: kambe atia uchitiona se vatate vachititumbula kuti vana va dhama fola vasela masuke vangamahachani kula kuva wisa nzila
0: vangamahachani kukuthuma mali vona vabisi ngumali vangabisi nkulungisa vathu porke singa kuva dibisi ngumali vadona vhala mafabrika yale yomahetele swileswo swepfo chongo veyimise timhaka ta mafola machi hi nga dutshuri porke wena mfo a wu chin'olwa u xixavisa mafola yale ya hambe vakukhone mbangi mafola yale va khona mayaru mazeyo mtumazeya mo gweta maya mwalala mamwalala machaha
1: moteko
0: moteko machi vana mamwalati makoze ve lavetela swiphephaphephana ve hisa va komba titi ku titi va tiya hisa mbangini mbangi mwalati ngu titshuri ta kona kuwa hiswa maphepha ni hi hembe
1: kambe ngu mawenelo wena hambi muwa mabarakani hayini va tsimbisa ku ve xaviseriwa masuke hambi ni mafola vathu va va hi nga huma ngu vanana va xikolo hi nga ku u mona lweyi u mpimisa leto manana wa xikolo vangi va humaku hambi va dini mapunisipani sa xikolwani muniform vantshwa lava ya xava u masuke ya va ku supochonga va yisela munhu a va vo xavisa ni vona va na hu munandzu wawo
0: a va vo xavisa va ni munandzu manje va lava mali kunku mali kha yi tshumetwi masiku ya le hi nga kulangu yona twa u ta humelela ni mali yo yi siku tingani yawo yi congolwa mali va xindhadana tati u ndhadana mani uya veta monana wo mona ni mali ntawu mali ntopa ni ntini ntswanayo mali xa yixi rekoperi vanhu maxikunku khati two mwanana wa dojana xo humelela ni mili wo teka xidosana ve muninga va teka mali vaa vethela dipactini yi huma ka tona xava a va leyi va nge tshumeti nto ku khangana zo yitiwani ku muxaviseni ku vala mali kunku a swi swi thumaku hi mali a ti ni tiwonaku ti fanelaku kunku mfumo ku xicinca mamahelo ku xicinca politika u tshumela u tshumeta milayo leyo vatate vamami va inkarhegato hi nga hi vona ni ku vuna va hi nga hi vona ni ku laya vanana mwanana so a nga dawe manje yenana lavelele mhika ekwapwa edzi va xitirelo u co mugayela tito mangwana ci uya ngu vintuma wa rihana ta peka khanga hwana wa mangala kona rikachi ya uya meje muku vintuma wora wo teteka limhika u cumba u cumba u cumba mangwana muvala pe maji ncoma hetu ni ta mucumba nkwa wete ngu vintuma wora a tsute xikwadra ya uya pronto ani xa ho xicana ni mwana na ta tela ntina ni ya wotela khutuni tinge hi lungeni mfumo ku la ku u cinca politika u cicela milayo yile ve xikada tati para xi hi vuna ku la ya vanana ku laveka ku mwanana wakwe nini a xi mu tomara medide i xitomara medide ku la ku yileka medide ni tomara ku ntini ka mina
1: se hawa timhaka timbidi ku milayo ngu yona yi wonaku yi xingati yo va hi hukisela ku vanana va ve mwalala ni didawa dido da masuke ni yona u ma wonaku ma ku nga mangi a ya wa ngutungutu va madyana ku sivha chunge ku wona munhu hi tela ku va fana ni mahora hawa tose u ninga munandzu wa mfumo
0: u ni tshuri va ti khona vana daya seleyi kha va laya va twa yengetela va yengetela mali vanana va laya a ti ni nga va vona tisiku timwana va ximaha va peka mavhinisingu ve gwita wotani ve ya xin'wala xilexa ximbambana ve pfunetela ngu xona ni mauniforme yawo ku hamisa kuni ha ya a ti to ngu xavisa hafuwe masuke hambi ma xo xavisa xongweni a ti xa ni nga tiwona va yingiseli ku dawa ngu venenile hambi tiko va xongweni va dana hlenga mali ekwela wa moya etsula xongweni esibele etsula xilundzisa xile i wiya veta peka
1: ngu mazumbelo ya wona masuke a mazumbisile ku ngayo wa mafola ya pezadu yo muma ngu madroga
0: u ni tshuri u xoza u luketa xa khuleki ku ahale munhu vo pfa ku tshamba munhu ngu hako ve kuluveta ve xirara nga dirwa dada movha xitsibila munhu u dundwa ngu cani maxi a ti to vona va dawa va tsula kha va ti vona vamanyani va dya va peka sile vasadya cile wa ti wona xa mfumo hawa u ni mulandzu mulandzu wa mfumo ku la ku va xi ti lunghisa ve lunghisa va mahati tshuringu ta tinene ve veka mulayo veusa timhaka to in

0: mahungu ya xifundza nkulugaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Mwingiseti akulosa nukukoyozela kanilongolo kwa maungu ya usiku dwa na muntla 25 ka September ka 2026. Mfumo wa xifundza nkulugaza ukutazala vantshwa kuva vanga phalalisa kurula ni nhluvuko hikuva hi swona swivoniwa ka swanga tindlela ta ku kuma nhlamulo ya ta ntshwantshwa wa ku vekisa nkhululeko ka ta xuma tikweni. Xifundzeni xa ka mapayi mfumo hi lowu yavelaka timbewu ti nga letingaki eka varimi swa nga ndlela ku lwisana ni xihala lexi nga tshukaka xi voneka na xivangiwa hi matshamela ya El Nino. Leti i tinhlokomhaka ta lawani man'wani mahungu hi taka na wona ka vusiku bya namuntlha na mabindzu lowu ma ta tlhela ma kombisiwa a Bellarmina Nyantumbu eka vukhavutelo la marito ni mpfumawulo ku kumeka Amara Buduya. Mfumo wa xifundza nkulugaza ukutaza lavantshwa kuva vanga phalalisa kurula ni nhluvuko hikuva hi swona swivoniwa ka swanga tindlela ta ku kuma nhlamulo ya ntshwantshwa ya ku vekisa nkhululeko eka ta xuma tikweni. Yentelelo la mahungu lawa lita na muhaxikulori Bonifacio Novela.
2: Murangilo xifundza nkulugaza wa tatsiya eka lavantshwa akuva va ti nyiketetela eka mintirho ya ku dlongoza a kurhula ni nhluvuko wa tiko. Tindlela leti a nga tona ta ku va ku hlulela swikarhato leswi swa ha li kona atikweni. Alfie Nkuna na vulavula wa zihlanu lweyi a purasa Samora Maxele doropeni la ka Ncencayi hi lweyi a vhikeleke leswaku ku laveka ku lavantshwa ili vona va nga phambeni ka mintirho ya bindzula hambi ku engetela a bindzu eka swigava hinkwaswo ku kota ku londzovutiwa a titshomba ti nga kona atikweni. Kuna a vulile leswaku lavantshwa 25 ka September hi lava va ti nyiketeteleke a wutomi hambi ni nkama wa vona akuva va rhulisa a tiko eka ukhinyavezi lawukulunyi leswi fanaka ku va swi landziwa hi lavantshwa va xinyan'waka. A vulile kambe leswaku ka masiku lawa lavantshwa va rhandza akuva va lava swilo hi xihatla na va nga badlelanga a nyuku swilo leswi swi endlaka leswaku loko va nga swi koti va va va tisunga. A tsatsika nhlenge lowu hinkwavo va na tiko leswaku va ku fanela ku helisiwa a wu biheleli.
3: A juventude é a maioria da nossa população e representa a força humana que move Moçambique rumo ao alcance das aspirações do seu povo. Defender a pátria significa rejeitar a violência e as narrativas de ódio, promover a tolerância, o respeito pela diversidade e a dignidade da pessoa humana, combater a desinformação e preservar a unidade nacional, condição fundamental para garantir uma participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, produtiva e desenvolvida. A pátria precisa de jovens preparados para construir e não para destruir. Jovens comprometidos com a paz e não com a violência. Jovens que façam do conhecimento, do trabalho e da cidadania instrumentos de defesa e desenvolvimento de Moçambique.
2: Marito ya murangeli wa xifundza nkulugaza Alfie Nkuna na vulavula mixu wa wazihlanu lweyi ka mintirho ya ku tlangela lesiku 25 ka September.
1: Ile ka 19 ra xitlhetekela 4 minutos kasi itlhelo lin'wani vatshami va nga li vangaki va doropa la ka Ncencayi va vula leswaku va navelela xibindi eka makhandza ya tiko ku va ma nga ta misisa matiyile hi ku fikeleni ka tiko la Musambiki. Lava va vulavuleke eka mintirho ya hina ya vuvahaxi hi wa vuntlhanu lweyi eka mintirho ya ku kulungela makhandza ya tiko hambeni ku va alelisiku la ku sungula eka nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko. Va kombisile ku tlangela ka vantshwa lava va chiweke ku va le va 25 ka September hikwalaho ka xibindi va xi kumeke swin'we ni ku va va tihintile mahlweni ya ku vekisa matshamela manene eka vanatiko. Gabriel Sewani na Felia Zandamela va ye mahlweni hi ku ndunduzela.

0: khale ka vanhu va nyimpi na va vula ku anhlengelo wa vona a ve wa ntshima ngopfu swinene hikuva swi kotekile ku va ku kumiwa nkhululeko tikweni hikola ka ku hinteka ka vona. Kasi eka mavonela ya Lulubata ni mudyondzisi Armando Nyabanga hinkwavo vana tiku a va fanela ku va va landza ntila wa lava va khuleleke tiku hikuva va endla hinkwaswo ku veni ku vekisiwa kurhula ko hetelela tikweni ku va ni mpatsano wa vana tiku hambeni ku vekisa tindlela ta ku hluvukisa tiku. Edoropeni la ka Cencai eka ntirho wa ku kulungela 25 ka Setembro ku veni ku vekiwa aka swiluva hambeni ku kombisiwa ka mikhwepa ya ku hambanahambana ni mindzumba ya ta ntumbuluko laha hi vugamu murhangeri wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna a hlengeletaneke ni xitshungu. Loko ekongoma xifundzeni xa ka mapayi ya kuma swa ku mfumo wa xifundza lexi wu yavela timbewu ti nga litingaki eka varimi swi nga ndlela ya ku lwisana ni xihala lexi nga tshukaka xi voneka na xivangiwa hi matshamela ya El Nino ka masiku mataka yentelelo la mahungu lita na maxikulori Horacio Dengu.
1: Mfumo wa xifundza xa ka mapayi u karhi u yavela a migongo hambeni matshimbu ndzeni ka mintirho ya ku va ku vhekeliwa a xihala xi nga ta vonekaka ka tiweti ti taka emugangeni lowoluya wa n'walungu ka xifundzankulu u Gaza hi vulavula hi ku tlula a 30 wa mindyangu yi lumbaka a 25 wa miganga na inharhu ya xifundza lexiyana. Mindyangu leyi iyamukeleke vhiki li hundzeke ku tlula 720,000 wa migongo nyambi 4,500 wa makilo ya matshimbu. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya ta ubenzuli le ka mapayi lweyi a vulaka leswaku na a wu nyikeli la timbewu leti li kumeka ndzeni ka makungu ma nga karhi ma landziwa hi mfumo wa xifundza ku va ku ta antswisiwa a swikarhati swi nga ta vangiwaka hi kola eka xihala ka xiyenge xa ta vurimi. Isaac kuva va tihlamusele leswaku na a wu yavele la migongo hambeni matshimbu li ku nga tiwile hi mfumo hikola ka programa Procover hi ntirhisano ni nhlangano wu hanyelaka hlukisa miganga FDC. Isaac Kwave a vule leswaku na handle ka ku va a varimi va yamukelile a timbewu leti ku nyikeliwi kambe a vutivi mayelano ni magwalele manene ya migongo hambeni matshimbu masin'wini ndzeni ka ntirho lowu u fanelaka ku va u landziwa hambeni ka masiku mataka ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ti nga ta vangiwaka hi xihala xa ku pfumaleka eka timpfula tanihi nhlamuselo u landzaka.
2: Hina tani agricultura hi khuluma ni varimi hi khuluma ni vafuyi leswaku aka minkama leyi taka hi fanele ku va hi bindzula a timbewu leti ti tiyiselaka ka dyandza hi khuluma hi mintsumbula hi khuluma hi matshimbu hi tlhela hi khuluma hi mahuva ni maxalani. Aka mahuva ni maxalani hambi hi timbaweni hina hi vula swa ku na va fanele ku va va byala a timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wa wunyingi para ta kota ku wupfa. Hi vula swa ku hambi ka timbaweni ku na timbewu leti ti hetaka nkama wunyingi ya timbaweni para ti kula ti wupfa, ku na timbaweni leti ti hetaka nkama wutsongo leswaku ti kota a ku bindzula. Ntawu hi fanele ku va hi tirhisa ngopfungopfu timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wunyingi para ti ta kota ku bindzula porke a timpfula ti nga tana hi leswi swi lavekaka hi kona a manela tona pod ti nga heti nkama wunyingi hi ta kota a ku va hi bindzula xo karhi emasin'wini ya hina.
1: A li ka rito marito ya murhangeri wa mintirho ya ta vukosi le ka mapayi mulumuzana Isaac Kwave loko a vulavula hi vuyavele la migongo hambeni matshimbu eka varimi ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ta dyandza ti nga ta vangiwaka emugangeni lowuyana ka tiweti ti taka hi kola ka ku pfumaleka ka timpfula.
0: Na ku endleka leswo vatshami va xifundza xa xigubu hi lava va vilelaka a ku lulamiseliwa eka switirho swo ta vuyavele la mati loyi a tlhelaka vuya mpfhukeni ku va a ta hi nyika entelelo lamahungu lawa i muhaxikulori Bonifacio Novela.
3: Vahanyitiku amugangeni wa Ndindiza ntsindza xifundza xa xigubu

0: biwa local dad ya le nyanali sifundza nkulu Gaza vani akuvilela kuva kupfuxitiwa xihandla a switirho swo yaveli lamati leswi swi vonekeke siku hundza nkama a pfumaleka eka matima nene ya kuphuza a ndzindza wa xigubu swilana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu siku hundza a lembe ku va ku huma matima nene ya kuphuza kasi le nyanali a switirho swo yaveli lamati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni eka lembe hi nga ka lona xifundzankulu Gaza xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati xigubu swi sindziseka a ku va xiphuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana va xungeteli leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati exibedhlele ku kota va ya phuluka
1: pilaka Carlo Zita yanya kahle wo mhaka mati mhaka gezi xibedhlele swoswo leswi hi hluphaka muntumuntu
0: se leswi a kuma mati ya ku phuza ma kuma kwini
1: ka matlhelo ya ku ntimbongola kulomiya tinya kulomiya ntihomu tlhehika maxe ndlela yin'wanyana ya ku tivhikela ku matsela ka mavila maupfa kumo phuza se manje leswi ha swi zama maxaka hinkwenu
0: leswaku ni matshamelo ya xibedhlele a helamanene
1: laya ku ni falta mati loko mudlezana la wu tswala tingi sindzisa ku tisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dyeleni leni maxa a hlupha hi ndlela leyo
2: slexti Johannes xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile u onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mupopi hinkwayo e mati ma nga ha humi mathicha ma na mati ni mainfurumeru a va dayi vatsongwana hikwalaho ka ku pfumala ka mati a mati leyi hi ma phuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaka lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi ta ka mangheniwa hi malari hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulu mupopini ma huma hi mupopini hi leswi hi kombelaka swo nhlulelo ya kona
0: u kolile hina libulilini u rhangeli la xifundza xa xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hi ku va va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa tawudahu ngopfu le nyanali lana a vaongori va tsindzisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabyi loko le nkarhini wa vusiku kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi wu taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama
3: hi ta gamisa nlongoloko wa mahungu nyamuntlha na hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lomu hi taka kuma muhaxi Eduardo Figurão loko a hi tisela lawa ma vulavulaka hi mintirho yi landziwaka hi vupholisa tikweni leli
4: Murangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Mulumuzana Cyril Ramaphosa a vula leswaku ndzeni ka masiku lamataka a ta hlamusela xitshungu mayelana ni makungu ya mfumo ya ku lwisa vugevenga byi endleriwaka vavasati nakona a ta hlamusela mayelana ni ntirho wa xisencha lowu nga karhi na wu endliwa ku lavetela lava gevengeke a khumi lava vavasati lana mintsumbu ya kona yi gunguliweke kusukela hweti ya Mawuwani a nga Julio Xidumbiso lexi a xi endli tolo a xifundzankulu xa Cabo Occidental lomu a rhangela kona mintirho ya siku la ndhavuko. Mulumuzana Cyril Ramaphosa a ha vulini leswaku a ni tingana swinene hi leswi endliwaka hi vavanuna ku xanisa ni ku hoxela timfanelo ta vavasati. Yene a kombeleka vana va tiko ra Afrika-Dzonga ku va va tipatsa ka yimpi hi kulukumba swinene ya ku herisa ku dumeliwa ka vavasati eka tiko lele i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão
3: hileswo ke muyingiseti wa ku rhandzeka ndzhaku ka ku va Eduardo Figurão a hetisele ni mahungu lawa kusukela tikweni la Afrika-Dzonga laha murhangeli wa tiko leliyana a solaka mintirho leyi nga kona ya ku va ku hetiwa vutomi lavavasati.

0: ita gemeta mu sika mbena etuntu sha atinzima ifambeke atona mfumo wa xifundza nkulu Gaza ukhutaza lavantwa ku vanga phalalisa ku rula ni nhluvuku hikuva iswona swivoniwa ka swanga tindlela ta ku kuma nhlamulo ya ntshantshwa a ku vekiseni ka nkululeko wa ta xuma tikweni Xifundzeni xa ka mapayi mfumo wu yavela timbewu ti nga litingaki eka varimi swi nga ndlela ya ku lwisana ni xihala lexi nga tshukaka xi voneka hikwalaka ku va xi vangiwa hi matshamela ya El Nino ka masiku mataka mahungu mabindzuliwi matlhela ma kombisiwa habela ri mina Nyantumbu loyi a kumekeke ka ku khavutela marito ni mpfumawulo I Amara Buduya lava ngo laha pelile
1: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
2: Imakumili mahungu ya xifundza nkulu Gaza mika 19:15 minuto 19:20 tevenkama wa matimu ya siku.

5 outubro ka 1910. Na Swilistano, hi lembe la 1933, a mfumo wuntshwa wa tiko la Portugal hi lowu wu kumekeke na wona vu na wu diliziwa. Na wu fambisiwa ha Antonio de Oliveira Salazar, a mfumo hi lowu wu kumekeke na wu hindza mintamu ka ku vekisa milawu. Xitano ke a mfumo wuntshwa hi lowu wu kumekeke na wona vu na wu ni milawu leyi yi nga kala yi nga fambelani ni ta xipolitika xa mfumo wa xikhale. Hi lembe la 1945 ku vumbiwile a ntlawa lowu chiweke Movimento de Unidade Democrática lowu wu nga lwisana ni mfumo lowu a wa ha le ku vumbiwa. Na swilixitano a ku ni ku baluhuwa ngopfu swinene eka xitshungu lexi xi nga vilela ku va xi nga kuma nchuseko lowu wu nga kala wu nga voneki hi kola eka vuhlaseli lavana na swifambisiwa hi ntlawa lowu nga chiwa PD, laha a ku va a ku voneka a vudlayi lenyingi lavana tiko. Hi ku dlayiwa ka General Humberto Delgado, ku vonekile leswaku kunene ku ni vuhlamburheli la mfumo lowu. Ndzhaku ka ku va ku fambisiwile mabulu ya ku hambanahambana ya va na tiko la Msambiki ni tiko la Portugese ku nga kumeki mukhandlu wa ku va va chusiwa, va vonile leswaku swa fanela ku va ku pfuxiwa nyimpi ya ku va ku ta khuloleka tiko la Msambiki. Frente de Libertação de Moçambique, em Tlawalo Umbuwa que circula junho ka 1962, na urangeliwa a Eduardo Chivambo Mondlane, logo ukumeke swangan kongometo ukulu akupatsana eka mintlawa inyingi leyi ayivumbile kuva itabisana ni tiko la Portugal kuva Moçambique atakuma nkhululeko.

hi siku la 1 Agosto ka 1964 valwi va nyimpi va ku sungula hi lava va kumekeke na va suka le na Xingweya atikweni la Tanzania va kongoma atikweni la Msambiki va nghena hi le xifundzankulu Cabo Delgado laha a va ta na va ni nkongometo wa ku va va ta vekisa a mintamu ya ku va ku lweliwa nkhululeko wa tiko la Msambiki na va hlohlotela xitshungu ku va xi nga twisisa khwati a swivangelo swa ku va ku sunguliwa nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko hambe ni ku va ku lulamisiwa leswaku ku na ta vurimi kasi ku ta bindzuliwa swakudya leswi swi nga ta dyisa a valwi va nyimpi. Ntlawa wa valwi va nyimpi lowu nga ngheneli tikweni la Msambiki a wu li wutsongo ngopfu swinene na swilixitano ku vekisiwile a tindlela leti hi tona ti nga ta landziwa kasi ku va ku ta va ni tinhlamulo tinene yin'we ka tona a nga ve ku lulamisela a ku va ku dumeliwa a swikanekiso hambe ni ku va ku tsemiwa switarato leswi swi nga bindzuliwa hi vaputukezi swi nga kumi ku fika ndhawu swi gamela ku va swi tirhisiwa emigangeni hi siku la 20 ka Setembro ka 1964 a varhangeli lava va nga tile haleno na va fambisiwa hi ntlawa wa Frente de Libertação de Moçambique hi lowu wu sunguneke a ku patsana kasi na wu vekisa leswaku hi li siku la 25 ka Setembro ka 1964 hi nkarhi wa meia-noit ku ta va ku sunguniwa a nyimpi leyi kasi vusungulelele li vonekeke le Planalto de Moeda laha ku pfaliweke tindlela tinyingi hi swigodo hambe ni maribye kasi ku va a vukhandza la Portugali li nga kumi a kusuka kumbe ku fambafamba hi mpundzu wa siku la 25 ka Setembro ntlawa wa khale ka valwi va

0: hikuva ku duvuliwile hi khambi la ku sungula na swikombisa ku sungula nyimpi. Chef du Poste lwa nga kumeka ndyangwini wakwe a humile na a lava ku tiva swa ku kasi ku endleki yini hi laha se a kumiweke hi tibala kumbe a duvuleliweke swin'we ni makhandza yakwe lawa nga kumeka na wona na hi liya 5:1. Xitano ke a vudumeli la xikanekiso xa xayi li kombisi ku sungula ka nyimpi ya ku lwela nkhululeko wa tiko la Mosambiki.
1: Eka 19:30 xinkama wa Journal de Noite. Ku ne vulengisetile nene.

0: Ku sungula, hi vutile ka bava ka Itano Valenti, lweyi a sunguleke a ku pfula bulu hi matimu ya tiko.
1: Loko hi tlhelela ndzhaku nyana ka masiku lawaya, ka veni majove na wona V64 mi nga nghena, malwa a ku veni tiko la hina li khululeka. Va swi kotile, khululekile, hi 1975, hi vonile a bandera na li khwela liya henhla ku xika le lin'wanyana. Leswi swi hlaya leswaku a tiko i la hina. A swi nga gamiko lanu, hayi ku gama ku loko se u kumina se ni independence hi liya se hinkwaswo u tshama xitulwini swi tata, a swi ta, a xi kona xi taka u nga ximahanga. A hi swi kotanga ku swi teka leswi swi ya phambeni. A hi fanele ku veni leswi a nga swimaha President Samora ku sela 75 a za ya fa. A swi tsakisa hambi a seleri du pays ka u bindzu ka hina varimi. A swi laka gasa. A hi li na swilo Mozambique lowu. Hina hi nyikela mpunga hambi Joni Sawuya. Maxi, u na fa hosi, a swilo swi gama swi swi khohliwa nyana kutsongonyana. Mina ni vulavulaka lweyi, ni nghenile mina a videni ka malowuya hi 79, a te o 85. A ku lwa ka hina i li ku veni hi vhikelela a tiko ku veni li nga dependeri hi matiko man'wanyana.
0: Loko hi mahlweni vutisile ka murhambiwa wa hina, nsika hi kulukumba a ku va Musambiki a kuma a nhlulelo leswaku a ta huma ka vukhumbi lebyi hi xenge xa ta bindzu. Kayitano a hlamulile hi ndlela leyi.
1: Loko hi lava ku veni a tiko la hina li cinca, ku laveka ku veni a wu hosi la hina li chavisela a va hanyi tiko. Lweyi a nga tswaliwa a xikwalakwala, na xikwalakwala ku ni mabindzu ya makulu swinene. Hi nga tekeni mabindzu lawa hi sungula hi ya nyikela vanhu va Nampula for example. A ku rhanga hi vona va xikwalakwala va xurha, ku rhanga hi vona va voniwa leswaku lava va xikwalakwala va bindzula. Pra ku veni va nga kombeli a power, va nga kombeli a chukela, va nga kombeli mpungo ka vanhu van'wanyana ko bo vona va na swi na vona kona. Intawu, namuntlha ya swi vona leswaku hina van'wamabindzu for example ya swi lava ku veni hi teka tiko le phambeni pela hi nga hi dependeri hi Joni, hi Zimbabwe, hi kun'wanyana se hambi China sweswi hi ya dependera hi yona. A mpunga wunene lowu hi India mpunga ya kun'wana a yi wupfi maxi. Na hini a misava yo tsakisa yo nantsika yo fandeka nayo hi nga swi koti kumaya leswi. Hi ta ku laveka ku veni a setori ya privado yi nga van'wamabindzu na vona va ni matimba ya ku loko ku nghena munhu la kaya ka hina laha hi kota ku lwa na ye hi phikizana
2: hi
1: mavonelo ya ntirho. Loko yena la ku maha a predo la dojandare na mina ni nga li maha ni nga mi lavanga yena. Hi la ni se hi nga ta swilo swa ku a dependencia ikonomika ka tiko la hina podi se hi li kota nyana na hi yivisa yini a ku rhula misaveni xa ku sungula lexo pri ku nga ta veni a independence ku a ikonomika na ku nga rhulanga misaveni ti ngu veni ku rhula ti ngu u veni a ntiyiso leswaku a tiko la wena li tiyile ku hela lava makurupusawu pri na vona vulava va teka tiko liwa hi veni a maxititisoja hina ya xitado ma ni ntamu wa ku tirha ku ni vanhu va nga vekiwa lomu ka ku tirha na va tirha eka kunene. Hi nga loko ku veni u teka Sapatero bra endla Pedrero a nga ta maha nchumu. Sapatero a ta famba ya rhunga swifambo swi ta.

0: lunga a pedrela ta mati yedlo swi ta lunga ntawu lani na kona swa chota nyana la ntawu a independence economically hi lava ku veni president Chapo leswi nga vulavula swo swa ku ala ku maha a tiku la hina leli la ku veni hinkwavo va Musambikano va kuma bindzu la ku veni va ta hanya khwatsi hi leswi hi lwelaka swona nyamuntlha
1: tani ku vula ka hina ku sunguleni ka ntlhamuxelo lowu bulu ri fikele Rui George i muhlayisi wa xuma ka mabindzu ya vanhu vo tala yena a hlengerile a va a sungula hi mukhuva lowu
2: ku hi ta lwa ni independence economica ku laveka mfumo i pfuna majove a pfuna majove i ku a va pfula tindlela ku va xava switirho swo tisa ja hi ndlela leyo na yi ngeli xone ku ni tindhawu ti kalaka ku ti tirhisiwa va chunisa majove ku tshama ka ndhawu toleto ni ku va pfulela xihlovo ku va ta kota ku tisa ka ku sungula i nga va ku rima ni ku tsheva hikusa leswi i swilo hi swi tivaka ni hanyaka hi swona siku ni siku a loko yo kota ku pfuneka hi kuma xo swakuga hi ta kota ku pimisa swin'wana ja u nge pimisi swa swikulu na u nge se sungula ku hlula ku dya swa siku ni siku a loko u hanya la ni mabayiro u ta vona swa ku mixu ni mixu hinkwavo vo cuvuka na swa ku hi ta kuma swa ku yini prime ja a loko a hi kota ku hlula lana a hi ta kota ku famba ka nivel yin'wana ya ku elementi hi sungula ku pimisa swa ku ba hi ta lwa ni yini hi ta lwa ni tourism hi ta lwa ni mineral town hi ta lwa ni leswin'wana leswi kumekaka lana a nivel province
1: kasi ke bava hi wihi nhlengelo wa vantshwa va nyan'waka a ku va ku fikiwa ka nkhululeko lowu na va byekelela ka ta tidyondzo va nga landzaka toho ku va nhluvuko lowu wu humelela
2: ka nkameni hi nga ka wona mina na kholo xa ku a vantshwa va pfumela hinkwaswo vona hi xikombekiso a loko ku fika a nkama wa ku teka majove ma ya ka service military kumbe ka maphoyisa vonwa va lwa va tshama siku va nga etleli na va lwa ku famba ku kuma a ndhawu ya ku famba va kombekisa ku tirha ka wona ja mina a na tshemba swa ku majove ma pfumela ku tirha wo pfumala ndhawu ya ku kombisa a ntirho wa wona ka ku sungula a hi lwi ni agronomia porque agronomia hi leyi hi kombaka swa ku hi endlisa ku yini a maxamba ja a loko hi kota ku hlula a ku kuma swa ku leswin'wana swi nga tata swi nge se hi hlula ja loko hi kota ku kuma leswi hi nga tata swona hi ta kota ku pimisa swin'wana ku ni u tshevi nkama ni nkama vona a vajove na va yaka u tshevu maa a ku tsheva ka kona a hi leswiyani swa ku disa a province hinkwavo wo lwa ku kuma ya yitsongo pra siku lolelo ja loko u tshama Limpopo hi mukulu ku dya hi famba hi ndhawu ni ndhawu hi susa leswi hi nga ta swi kota ka province hinkwayo mina na kholwa swa ku ku ni swinyingi porque sweswi hi twa hi ku khuluma nivel de province ku ni arespezades ni xibutu ku ni lava va nga kuma maminero man'wana mas na yi nge se hlula a nyimpi leyi ya ku kuma leswi swa ku hi nge fambi hi fani leswiani swa nyuwana na ku leswi hi swi tiva a hi se lwa hlula swona
1: a ku va hi gimeta nhlavutelo lowu hi kombelele ka Rui George leswaku a nga hi hlevela vonela rakwe mayelano ni laha ku nga ya khatlulaka koho xuma xa ku fambisa makungu yo fana ni lawa ma xuxiweke
2: u vona leswi a mafundu ma kona na yi nge li khale hi tiswa ku ni laha fundu ya maregadio FDC mas a loko hi tshama hi vona swa ku ku encekini a hi swi voni mina ni vona swa ku u chunisa majoku swuku a loko mo famba kumbe joni u xava kumbe mitrotoro kumbe qualquer material ya urimi tanani na xona mi nge ti hakela madirito i nga va ku pfuna xa xa wu busy a nivel de district hi famba hi zona hi pfula mafurho swa ku va kota ku regara

0: já a furvanga ta pfula ni vel di provi district ava jo vata ke le kutsongo kutsongo ate uza furu u lomba district olor kumbe local data
1: swa ringana munisero ku tshembeka rindzela kuva u khele xo kare ka bulu ri vulavuleke hi tindlela leti ti nga landziwaku kasi ku va ku tekiwa nkhuleko ta vukosi bya tiko leswaku u ta tirhela vana va Musambiki. Mariam Ibrahim wa Kafutele Martin Mpumawulo Mali Martins a lumbisile rito. Hajajama.

0: Mahaladzana lisimu ya yangipi umchayi walu mga provinsi ya Inyambani kalongolokulu wango mafiki hei kumekana hekari hii ni mchayi lwe hakuna ni ngunyi wali simule Mahaladzana yangipi hoya hoya
1: kusungula zilosa mwina muhizu wakwa chikatilichi nzitata kubonga karadi Msambiki we nanzi rambili kunzita nita mahalongu lukulu minanzikona
0: ukali nyana
1: kukala nyana hapa anzi uili nyana mchuma inga fambi meji majapa nzamili kuti uyisa kambi
0: wala wano uti heru wakulu kwa awa angayu gangwa la huu kumeka nakarafuka kambi
1: ijone
0: ufugili angipi kandru wata uchai
1: ya rafamba rafamba kufamba kakone ijone Rondo and Lingley, Ronkle Pitalunga.
0: Pitalunga.
1: Pitalunga.
0: I killing Yanzaku, a young P, and Rono Watauchai, Sanguli Lembemun.
1: U Sanguli, 2009.
0: Why are you saying you're Sangula?
1: Yeah, storage. Storage on the Perky, Anzinga. Pimizwa kuntatsuka ndzi kota ku nyimbelela hi Xitsonga xa hina. Ntshunguri ku nyimbelela hi Xilungu. Hi simula sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira, non da preferar, é o momento propício para brincar. Então, o fambene já ndzi ti cinca ndzi ku tshungula de repente já ndzi nyimbelela hi Xitsonga. Ei, ndzi tsakile ngopfu. Ndza kota ku bula ni maxaka ya mina wonke. Xilungu ndza nyimbelela Tsonga ndza nyimbelela so ndzi se nyimbelela hi Xitswa manje ndzi ta nyimbelela kambe ha swi ta maheka
0: swi ta maheka se kusukela 2009 kala leswi wa khumbula ku tingani tisimunganato tisimunga wo tipaluxa
1: tinyingi tinyingi ka kona iki a ndzi tirhisi tonkle ta tinyingi tin'wanyana ya ndzi ha ti rumuki maxi tanga wa 20 leti ndzi nga tiselexionari ku ndzi lava ku nyikela xitshungu pirika yi ku teka rhonhle u nyikela ti ku
0: tikona
1: ti nga ndzaveni u nga zona swoka pan loko ndzi ti pinerari swoswoka leti tipu ndzi ti veka leswi ta ti wuyisela hi kha tin'wanyana pirika ro kona swi kakala ku famba khwatsi ntawu leti ti nga kona ndzi nyikela xitshungu hi leti ndzi nga tiwana ku leta dari porque ninguém se nique lá de sungo de sungo lá kuti zoa ndi nika nyana avangana va ndi criticar apa bonkili valeu valentão teka to tian para tinga fambe ti rukete la van
0: ula ula hezwa kulaya ati simta wana heta kunyembela zwo zwa madomdom
1: ana da ndi zwi kuti ndo ka ndi nga zwi kuti porque va kona va ula ku midomdom ma yo midomdom le ya ni tsakisa van ntao ya mina kulaya ya kulaya ka mina hi luka ku ndi nyimbelela ndzi gondzisa ndzi va byela michumu hi tlhela a musika wa mina wa tshuka wu kumeka kha i murhi ka munhu
0: okay wu leswaku kala leswi ta

0: Hello silumungiseti wa kurandzeka wa radio Musambiki murangeli wa tiku Daniel Chapu akangela kuti nyimisela ka masocho ya tiku aka kuvikela tiku lega ka vanyamijiri va hlaselaku avanhu a Cap Delgado. Jan Katamu a chilili chigolu cha kuhulusha Musambiki kubiwa hi Senegal lezvo aka chigava cha kusangula cha mapikizana ya fase de grupo zvi kulwela ku yaka kanhu wa Tanzania, Uganda ni Kenya. Leti, tihloko mhaka ta mahungu ya dzongeni kati iku manga manjeni ka Tomaj Valoi musasiseli wa mchini na Idrasi Umakondela kakutsala ni kugonza. Hi umbiriga hina hi mishuvela au ingiseti ginene. Mahungu ya Radio Musambiki zvitichi zva Inyambani ka Gaza ni ka Maputo. Murangeli wa tiku Daniel Chapu aulili loma provincia ya Nyambani kwatsanyana doropeni Tsinza lezvaku zvinilisima kutlangela ni kudzunza masochwa ya tiku gahina ga Musambiki lawa siku gin'wi ni gin'wani malwelaku akuvhikela chitsungu cha Cap Delgado aka vanyamijiri vanga tivekeku lava vahiritelaku a chitsungu patsi ni kuhisa mimiti ya kutsalangana ya kulumba chitsungu. Horacio Romão.
1: Amurangeli wa tiku Daniel Chapu yena loyi a tlangela ku tinketela ka masochwa lomuka kulwa ni zvigevenga zvimahaku a hasa-hasa a provinsi ya Cap Delgado. Daniel Chapu wa kumekeli nakara a vulavula leswi ha ku fambeni ka nkhuwu wa hombe wa ku yelana ni siku ga 25 ka Setembro siku legi ku nga sangula nyimpi ya ku chusa tiku ni ku kambe siku ga masochwa tigwana ka Musambiki. Amurangeli wa tiku yena loyi a nga va hlamusela leswaku wa mfumo va usimama wu seketela makungu ya ku chikotisa matirhela ka masocho.
2: Hoje precisamos de uma força tecnologicamente preparada, operacionalmente disponível, moralmente forte e profundamente ligada ao nosso povo. Forças modernas devem compreender que a defesa nacional do século XXI tem também uma dimensão econômica. O militar deve saber quando protege uma infraestrutura estratégica, está a proteger a economia moçambicana e milhares de empregos e milhões de impostos para os cofres do Estado.
1: Daniel Chapu, murangeli wa tiku na karawulawula aka chigemu cha masocho hambuni vanhu vanga vabukela nkhuwu wa ku yelana ni siku ga 25 ka Setembro siku ga kusangula nyimpi ya ku chusa tiku ni ku kambe siku ga masocho ya tigwana ga Musambiki. A ku fambeni ka nkhuwu lowu murangeli wa tiku yena loyi a nga va a nyika swinamana a vanhu vo karhi lava va nga tinyiketela lomu ka mitirho ya vuandzisi gatiku mun'we ka loyi a nga va nyikiwa xinamana hambileswi va nga luza vutomi a tlokolelo hi fa xikuminitinyabawu kutani ku swayitu.

0: lomu Nyambane loyi a nga kumeka na nkarhi a wulawulisa ngopfu lomu Nyambane hikwalaha ka Tau Change wulawula hi Tau Chaye a tinsimu ta ku ti kumekana ti karhi ti belwa mandla kala nyamuntlha.
1: Kale ka murhangeli wa tiko Juan Kitsisano a hlohlotela a zwanano ni ku rhula lomu tikweni a byi wula leswo hikwalaha ka ku kulungelwa ka siku ga makumambirhi ntlhanu siku ga masocho ya tiko ga hina ga Musambiki. Armindo Masingi.
2: Kale ka murhangeli wa tiko ga Musambiki Juan Kitsisano a kumeka kulomu a provinsi ya Nyembani kasi ku ta kulungela ku hundza ka ntlhanu wa makume ni ginwe ni malembe mambirhi ya ku sangula ka nyimpi ya ku boba mputukezi atikweni ga Musambiki ivi a wula leswaku ka siku a tiku gi hluvuka a tiku gi swi kota ku mbeta a xivukelani xi nga kona a n'walunga tiko ga Musambiki i fanele ku va Musambikano va vi nyandza yin'we hi ku loko nga ri kona ku khomana ni ku zwanana a swikarato swa ha ta simama swi voneka tikweni.
3: Siku leli hi siku leli hi nga sungula a nyimpi ya matlhari a ku va hi heta a mfumo wa koloni a mfumo wa vamaji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae ai lavaku a mfumo lowu nga nawu u hela kuta nghena a mfumo wa xitshungu xa Musambiki nga lowu hi nga ka wona namuntlha
4: u lavika hi zwanana
3: e khomana mavoko ni mpimiso a ku va hi va hlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina fana ni le Cabo Delgado hayi ntirho wa masoncho a ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 December a ku lumba vanhu hinkwavo ku nga na masoncho ni va ku ka va nga masoncho hinkwerhu a hi lwa a ku sa hi tlula nala.
2: Ku wulawula ka Juan Kitsisano kale ka murhangeli wa tiko ga Musambiki na kari a kucha a va Musambikano ku nga va tinyiketela lomu ka patsano ni zwanano ni tshimatshima ya ku hlula zvinyingi leswi taku na zvi karata va Musambikano laha ku nga ni vuvabyi tinyimpi ni zvin'wana laha zvi leko na ku cukiwa a hluku hi tlhelo ga timali kota independencia ikonomika.
1: Xungetano hi siku lege aka Gaza ku siyiwile zwilayelo aka vanhu vaswa ina kulori Bonifacio Novela.
5: Murhangeli wa xifundzankulu Gaza wa tsatsiya eka lavantshwa a ku va va tinyiketetela eka mintirho ya ku dlongoza a ku rhula ni nhluvuko wa tiko tindlela leti a nga tona ta ku va ku hluleriwa swikarhato leswi swa ha li kona a tikweni. Alfie Nkuna na vulavula wa zihlanu lweyi a purasa Samora Mashel doropeni la ka Ncencayi hi lweyi a vhikeleke leswaku ku laveka ku lavantshwa hi vona va nga phambeni eka mintirho ya kubindzula hambi ku engetela a bindzu eka swigava hinkwaswo ku kota ku londzovotiwa titshomba ti nga kona atikweni. Kuna a vulile leswaku lavantshwa va 25 September hi lava va tinyiketeteleke a wutomi hambi ni nkama wa vona a ku va va rhulisa a tiko eka vukhinyavezi lawukoloni leswi fanaka va swi landziwa hi lavantshwa va xinyan'waka. A vulile kambe leswaku ka masiku lawa lavantshwa va rhandza a ku va va lava swilo hi xihatla na va nga swibedlelanga a nyuku swi leswi swi endlaka leswaku loko va nga swi koti va va va tisunga. A tsatsika nhlenge lowu hinkwavo va na tiko leswaku va ku fanela ku helisiwa a wu biheleli.
6: A juventude é a maioria da nossa população e representa a força humana que move Moçambique rumo ao alcance das aspirações do seu povo. Defender a pátria significa rejeitar a violência e as narrativas de ódio, promover a tolerância, o respeito pela diversidade e a dignidade da pessoa humana, combater a desinformação e preservar a unidade nacional, condição fundamental para garantir uma participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, produtiva e desenvolvida. A pátria precisa de jovens preparados para construir e não para destruir.

0: N'wini
1: u xi hlamala, mina ndzi u hlamala hi ku foneriwa le ka ku na ni munhu a nga fa lexi talile ku ndzi suma bya chikela ndzi u wona a mi fanange hi tlela laha a ku hi mani a ndzi mi tivi ndzi uma hi ku zwa le nguwa le ndzi yo dixula a ku hi mani a ndzi mi tivi
0: na hi movha u nga muganga na
1: a na da hi movha leswi a ku dixa mabyala leswi ku ri lahayani ni a nga kexerangi ku a ni u biwa u
0: ya algumesmiki ni nge xipera ne sino xitodo xivemos iso e um sinal de que devemos mesmo saber o que é que nós devemos fazer para que a vida em si seja muito mais além de todas as coisas, em primeiro lugar, a ser valorizado.
2: Ah, dokotela wa ta muntwa ta uda hi lumuka hunweni Paul Lebson a wulele ku a chirumbilechi hi tshona xinga kumeka chingena amutini wa tauda hi
3: tomamos conhecimento da existência de corpo sem vida na área da Vila Sede do Mene, próximo ao cemitério. Pelo relatório que foi feito, a entender que é suspeita de intoxicação alcoólica, possível intoxicação alcoólica.
2: Ao Lebson na facasa, a cufaca de ralegi, dinga como é que a dingena, camutuata o dahi, lumuka humwini, a unhazikanulu, dinga comiwa, lumuka chidropana, xalunka humwini, na dinga na utumi. A kusukela ka chidropana lechi, a hungulegi, girumelu amina, Danielson Nyakula.
4: A mufumu wa distrito Gakamapai, ka provincia ya Kagaza, ukaru wa vela timbeu, ngofungofu mbeu ya migongo patikambi ni matimbu. Horacio Dengu.
5: Mfumo wa xifundza xa Kamapai u karhi u yavela a migongo hambi ni matshimbu ndzeni ka mintirho ya ku va ku vhikeliwa a xihala xi nga ta vonekaka ka tiweti titaka emugangeni lowo luya wa n'walungu ka xifundzankulu u Gaza hi vulavula hi ku tlula a 30 wa mindyangu yi lumbaka a 25 wa miganga na inharhu ya xifundza lexiyana. Mindyangu leyi i yamukeleke vhiki li hundzeke ku tlula 720,000 wa migongo nyambi 4,500 wa makilo ya matshimbu. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya ta ubenzuli le Kamapai loyi a vulaka leswaku na a wu nyikeli la timbewu leti li kumeka ndzeni ka makungu ma nga karhi ma landziwa hi mfumo wa xifundza ku va ku ta antswisiwa a swikarhato swi nga ta vangiwaka hi kola eka xihala ka xiyenge xa ta vurimi. Isaac Khwa va tihlamusele leswaku na a wu yaveli la migongo hambi ni matshimbu leyi ku nga duli hi mfumo hi kola ka programa Procover hi ntirhisano ni nhlangano wo hanyelaka hlukisa miganga FDC. Isaac Khwa a vule leswaku na handle ka ku va a varimi va yamukelile a timbewu leti ku nyikeliwi kambe a vutivi mayelano ni magwalele manene ya migongo hambi ni matshimbu masin'wini ndzeni ka ntirho lowu u fanelaka ku va landziwa hambini ka masiku ma taka ku va ku ta yantswisiwa a timhaka ti nga ta vangiwaka hi xihala xa ku pfumaleka eka timpfula tanihi nhlamuselo u landzaka.
6: Hina tanihi agricultura hi khuluma ni varimi hi khuluma ni vafuwi leswaku aka minkama leyi taka hi fanele ku va hi bindzula a timbewu leti ti tiyiselaka ka dyandza. Hi khuluma hi mintsumbula, hi khuluma hi matshimbu, hi tlhela hi khuluma hi mahuva ni maxalani. Aka mahuva ni maxalani hambi hi timbaweni hina hi vula swa ku na va fanele ku va va byala a timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wa wunyingi para ta kota ku wupfa. Hi vula swa ku hambi ka timbaweni ku na timbewu leti ti heta nkama wunyingi ya timbaweni para ti kula ti wupfa, ku na timbaweni leti ti hetaka nkama wutsongo leswaku ti kota a ku bindzula. Ntawu hi fanele ku va hi tirhisa ngopfungopfu timbewu leti ti kala ti nga heti nkama wunyingi para ti ta kota ku bindzula porque a timpfula ti nga tana hi leswi swi lavekaka hi kona a manela tona pod ti nga heti nkama wunyingi hi ta kota a ku va hi bindzula xo karhi emasin'wini ya hina.
5: alikari tomarito ya murangele wa minturi ya tavukosi leka mapai mlumzana Isaac Kwave luko avulavula ya vele la migonga ambili matzimbu eka varime kuvakuta ya mtisiwa atimaka tajanza tingata wangu waka mgangeni loyana katuwe tititaka hiko.

0: ku pfumaleka ka timpfula.
1: Kunani ku kiyala ka mati ya manene aka district ga Xigubu kona ka provincia ya ka Gaza. Bonifacio Novella.
2: Vahanyi tiku amugangeni wa Ndindiza ntsindza xifundza xa Xigubu hambi va lokalidadi ya le Nyanali xifundzankulu Gaza vani a ku vilela ku va ku pfuxetiwa xihatla a switirho swo yaveli la mati leswi swi onhekeke se ku hundza nkama. A ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza a ntsindza wa Xigubu swi lana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu se ku hundza a lembe ku va ku huma mati manene ya ku phuza. Kasi le Nyanali a switirho swo yaveli la mati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni eka lembe hi nga ka lona xifundzankulu Gaza. Xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati Xigubu swi sindziseka a ku va xiphuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana. Va xungeteli leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati exibedhlele ku kota va ya phuluka.
3: Pilaka Carlo Izita yanya kahle wo mhaka mati mhaka gezi xibedhlele swoswo leswi hi hluphaka muntumuntu
2: se leswi a kuma mati ya ku phuza ma kuma kwini
3: ka matlhelo ya ku ntimbongola kolomiya tinya kolomiya ntihomu tlhayika maxe ndlela yin'wanyana ya ku u tivhikela ku ma tsela ka mavila ma wupfa kuma u phuza se maxe leswi ha swi zama maxaka hinkwenu.
2: Mula swa ku ni matshamelo ya xibedhlele ya lamanene
3: laha ku ni falta mati loko mudlezana la u byala tingi sindza ku dyisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dyeleni le maxa va hlupha hi ndlela leyo
4: slash tijohanes xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mupopi hinkwayo e mati ma nga ha humi mathicha ma na mati ni mainfurumeru a va dayi vatsongwana hikwalaho ka ku pfumala ka mati a mati lahi ma phuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaka lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi ta ka mangheniwa hi malaria hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulomupopini ma huma hi mupopi hi leswi hi kombela ku swonhlulelo ya kona.
2: U kolile hina libulili ni vurhangeli la xifundza xa Xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hi ku va va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa Tawudahu ngopfu le Nyanali lana a vaongori va sindzisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabyi loko le nkarhini wa siku. Kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi u taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama.
1: Jan Katama chilili chigolu cha kuhuluxa Musambiki a kubiwa hi Senegal aka hlakano wa kuvala wa Group Jota wa kulwela a kuya ka kani wulowu tubiliwa hi 2027 kutani lembe gitakwa ka matiku ya Tanzania, Uganda, Patsikambi ni Kenya. A Senegal a nghenile a hlumile matlhari a hlasela kala ku zaya chela chigolu a chikarhi ka chigava cha ku sangula kutani primera parte hikwalaho ka mubeli wa Bayern de Munich Nicola Jackson. Jan Katamu a nghenisile chigolu cha Mozambique a kumbitiseleni ka primera parte. A ka chigava cha vumbirhi a ntlawa wa tiko ga Mozambique u yile u tilungisele u bilile khwatsi ni ku chikela makhati yo tala balizeni kani leswi a wu swi kotangi ku chela a chigolu. Senegal na yena wa nga ha swi kotangi ku chela chin'wana chigolu va ringana hi un'wan'wun'we. Kona ka gurupu legi a Sudan hi loyi a rhangelaku a gurupu hikwalaho ka ku a swi kotile ku wina hi chigolu chin'we xo kala ya ngulu emahlweni ka ntlawa wa tiko ga Ethiopia. Yi tshamisile leswi ta bela classificativa. Sudan wa rangela ni 3 points, xikulandzela Mozambique ni Senegal vanga

0: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu yakusawana mungiseti kuchigero chokumaka kahina yumba nyanzi yodiya mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Gundurugombe wachekwa hitu zubarasa ingisa kangelwa mhaka
3: kangelwa mhaka utsamu kumakumanu zwimwe ni mahanyela la mugangeni
4: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tshama lali balangangeni.
5: Heso.
4: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
2: Atona, hambu wo tani lehela kuka, alireleli. Andzi zvitivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini. A ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe andzi zvitivi. Kani le ndzi dawa hi lirhandzu. Ifambile kwala mathayi a telefoni yite ngangerengangere a rwala ku ndzawuli
3: kangelwa mhaka i longoloku wa laha radio msambiki u kumaku ka usiku bwa mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi phinda ka mixu ya sotu ni sotu
2: kangelwa mhaka
3: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
2: kangelwa mhaka

0: hi matshamelo ya vona.
1: Ndza tshembisa leswaku hina ni ntamu. A papa wa hina chapu ni vapapa va hina lava hombe va hina va ta hi sima ma va hi lwela vita swaku na tiko ka hina ka hi ka hina.
0: Magezu ya vana tiko lomu dropeni ga Nyembane leswintshako ka ku ve va wonile a disfile ya masochwa ku fambeni ka kuwa ku kulungela a siku gadri a wazihlanu loyi lomu dropeni ga Nyembane. Kala ka murangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano na yena itile atabukela a khulu. A ka mitirhela di Mosambiki, Joaquim Chissano a siyile magezu ya kwa siku leki ga hombi ngopfu ka matimu ya tiko ga Mosambiki. Ka sigisi ma magivuvuma ku fanele ku vana tiko va hanya hi ku zwana va humbana ka siku hlula a va Nyamijeri Cabo Delgado.
2: Wa siku leli hi siku leli hi nga sungula a nyimpi ya matlhari a ku va hi heta a mfumo wa koloni. A mfumo wa maji a hi nga lweli ku hi dlaya valungu wa vamaji ae a hi lavaka ku a mfumo lowu va nga ri nawu u hela ku ta nghena a mfumo wa xitshungu xa Mosambiki i nga lowu hi nga ka wona namuntlha ku lavika hi zwanana hi khomana mavoko ni mpimiso a kuva hi va hlula vanhana lava va sungulaka ku dumela a tindhawu to karhi atikweni la hina ku fana ni le Cabo Delgado. A hi ntirho wa masonchwa ntsena ntirho wa hina hinkwerhu ku fana ni leswi hi 25 December a ku lumba vanhu hinkwavo ku nga na va masonchwa ni va ka va nga masonchwa hinkwerhu a hi yilwa a kusa hi tlula nala.
0: Magezu ya kala ka murangeli wa tiko ga Mosambiki Joaquim Alberto Chissano na khongotela vana tiko ku va hanyi ku zwana kasi a tiko gisimama mandleni ya va Mosambikano na ginga dumelwe hi va Nyamijiri lava xelelaku aku moxa a tiko ga hina ga Mosambiki. A kuhu lowu wa kulungela a 25 December siku ga masochwa lembe leki u mahekeli lomu ka provinsi ya Nyembane zwi nyingi swi lunghiseliweku a machichi ku na ni xipetakulo siku ga leki laha Mr. Baum a tlanga chaya na nandzihisa a siku leki ga masochwa nakona ku ve ku oneka mapalisana ya ku tsutsumisa tingalava laha Bimbini Bayiya di Nyembane. A masochwa malungisele zwinyingi ku kombekisa ku a masochwa a matiritse na a ta yipi yeyi ma swi kota a ku hanya ni vanhu kambe hikuva a masochwa lawa i vana lava va ya ku va ya tirha a ku vhikela tiko kambe va tlhela va wuya va ta kumisa mitirho yabyi a ka va hanya. Basi mwingi seti ahunga hina go eta nyamukhe nyima laha hi wula lehi tshimatshima hi 25 December siku ga masochwa ya lomukaya Mosambiki. Anguleki gilongiselo hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio ka u tsalini uhengeleti Luis Batista ave a sasela michini Gipeli.

0: 23 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: E acha que o escala lomo de Rupin ga Inhambane, me recuma lomo Inhambane, Gaza ni Kamaputsu. Tchicate tchalongoloco a Matimu Yassico.
2: Matimu Yassico.
3: Macumambirni Kano. Kahweti ya Mhawuri lembe ga 1964 kusangula ka nyipi ya kukhulula tiku ga Mosambiki. Mosangula ya nyamuhla matimu mangalo mangeni ka Luiz Batista na Idrácio Macondela. Hoya hoya mungisetu ranzeka. Isiku ga 2015 kahweti ya Mugachihi lembe ga 1926 kuvi ni majamelana laha masocha yokari mangava mambeta leswi swi nga sina zwivikilwi zwa mafumela ya tiku ga Mosambiki na zwivikilwi hi ku hisiku ga wuthlanu ka hweti ya Hukuri hi 1910 lexi hi xona xi nga va ximbeta a timhaka ti nga tshama ti xanisa vanhu malembe ya ku tala hikwalaho ka ku na va xanisiwa hi vakoloni va Vaputukezi. Hi tshamela lego vana tiku va Portugal hi vona aka lembe ga 1933 va nga pola maqhinga man'wani laha kunene ku nga tirhisiwa tamu aka ku tonga vanhu ndzhaku ka ku kuma hikili a xitereka lexi nga mahisaku ku tliwa vukosi a Portugal na ku rhangeliwa hi Salazari a mufumo hi laha se u nga va u tirhisa minayo yinyingi kasi bya swi kota a ku xanisa swisiwana lava va nga va va sangula ni mfumo lowu nga tiveka hi Estado Novo a va tirhisa ngopfu a ximinamina ni ku tirhisa kani aka ku va va fuma a va na tiku kutani matiku yo tsalangana hikwalaho ka ku xaniseka loku ku nga va ku oneka ku unikile ku vanhu vanyingi lava va nga kala va nga swi koti a ku swi timisela va sangula a ku va va khala hi timhaka ta mafumela lawo. A Movimento de Unidade Democrática unga umbiwa hi 1945 kasi a ku va u tsombanyisa a mikhangano yo tala ya letiyelanaku ni mavingutiku hi wona u nga karhi u hambana ni mapimela lawo ya mafumela.

ya ku tirhisa xikanikani. Ku ve ku oneka ku khala ngopfu laha kunene ku nga karhi ku kombeliwa khululeko kani leswi ku hasi mama ku dayelwa vanhu ku nga vhumeliwi ku ku tirhisiwa mabulu lomu matikweni. A ku dawa ka General Kutsakutsa ya Portugal Humberto Delgado hi zona swi nga va swi komba leswaku a mufumo lowu hakunene u wa hi ni mafumela ya hava. Hikwalaha ka ku ala a ku bulisana ni ku hengeleta tiku, a vana va tiku ga Mosambiki va unile leswaku hi chukwana ku khoma hi swibamu, kasi swa swi kota a ku va va za va nyikiwa tiku kutani ku va kuma khululeko. A nhlangano u nga tiveka hi Front de Libertação de Mosambiki u nga va wumbiwa hi siku ga 25 ka hweti ya Phutaxika ka lembe ga 1962 na u rhangeliwe ku Eduardo Chivambu Mondlane. Hi wona u nga lavetela tindlela laha kunene ku nga buhiwa leswaku nga hakunene ku tirhisiwa a xibamu. Ndzeni ka malembe mambirhi ku unikile a mitirho ya hombe ngopfu ya ku tilungisela ya letiyelanaku ni masocha hambi ni mapimela ya vuvingutiku byi nga va swi mahekela matikundli. Hi siku ga ku sangula ka hweti ya mawuwani ka lembe ga 1964 avalwi va yimpi va ku sangula ya ku khulula tiku ga hina ga Mosambiki hi vona va nga va va suka aka bazi ya na xingweya a Tanzania va ya nghena lomu tikweni ga Mosambiki na va nghenela provincia ya Cabo Delgado laha kunene va nga buhile ku cini mun'we ni mun'we a faneleke ku maha. Leswi a swi fela ku va kuma tamu wa ku lwisana ni vakoloni maringano ya ku a tiku ga Mosambiki gisagi khululeka. A ntlawa wa valu va yimpi ya ku khulula tiku ga Mosambiki a wu hi wutsongwani ngopfu hikwalaho a swi karata ngopfu a ku va va wina lomu ka nyimpi leyi va nga tinghenisele ka yona. Va sangulile hi ku va a mahale laman'wani ma vile ya ku va hahlulela timbewu leti va nga bindzulisiwa hi kani patsi kambe ni ku va nga vhumeli ka nghena ka mitirho leyi vaputukezi va nga yi lava. Hi siku ga 20 ka hweti ya Mhawuri leswi hi 1964 a valu va yipi ya ku sangula hi vona va nga va va amukela a nawu wa ku nga va sangula a nyipi ya ku khulula tiku ga hina ga Mosambiki hi siku 25 ka hweti ya Mhawuri hi lembe ga 1964. A ka usiku ga 24 a ku ya ka 25 ku wa valetelwi switarato zwohle maruwa wohle ma wa valetelwi. Hi laha se ku nga sangula a ku va ni nyipi ya tivitivi kasi a ku swi kota a ku khulula tiku ga Mosambiki. Ni mixo ka siku ga 25 ka hweti ya Mhawuri hi 1964 ntlawa mun'we wa valwi va yipi u nga va u langiwa na u rhangeliweku hi Alberto Xipandi mun'we wa varhangeli ni ku va yena a nga pimisa mamahela lawa Cabo Delgado hi wona u nga ya a xidoropanini xa Xayi laha kunene u nga va u lava u ndhawu gaginene ga ku fihlala kona xidoropanini lexi. A kusukela ka u ndhawu legi hi wulawula hi Xayi Xipandi hi yena a nga rhumela munhu mun'we a nga fambisana na hi wayina kulori wakwe a ya tiva khwatsikhwatsi a ku zwini swi nga karhi swi maheka a mahawupi yawu leswo a ka muganga wa Xayi. A xipiyawu lexi hi xona xi nga famba ni tinguwu ta ku pfarukela nyana tinguwu ta ku boxekela laha ku nga kala ni ku tiva ku hakunene yi tirhela yini. Mikamanyana ndzhaku Xipandi se a hi ni mahungu wohle ya leswi nga karhi swi maheka aka muganga lowuyani hi wulawula hi xidoropanini xa Xayi. Ntlawa mun'we wa vanhu va ku ka va nga hlayangi wa vanhu va yipi hi wona se u nga maha maqhinga ni ku boha ku zwini swi fanele ku va maha kasi bya swi kota ku va sangula ni nyipi ya ku tirhisa swibamu. Xibamu xin'we xi nga tiveka hi Metralhadora hi xona xi nga vikisiwi ku va xi tirhisiwa aka lava va

nga tshama laha ka Uganda. Leswi swi vi swi maheka ngopfungopfu aka ndhawu leyi ku nga tshama a wu hosi ga vaputukezi. A wu rhangeli ga wu ndhawu leyi gi wa kumeka kusuhani ni lomu va nga tshama kona. Swi sangulele kwalaho ku va a munhu wa ku sangula wa vaputukezi a va a biwa hi xibamu khati ga ku sangula. Hi tshamela lego hi laha se ku nga sangula a nyipi ya hombe lomu tikweni ga Mozambique na ku lweliwa khululeko. Laha swi nga sangula ku va a nyipi leyi mahekawu ni Yasa ni Tete ni man'wana maprovinsi. I nyipi yi nga mbeta 10 ga malembe ku za se ku ya kumeka khululeko wa tiku ga hina ga Mozambique. Muyingiseti wa ku rhandzeka aka matimu ya suga nyamuhla hi ku xaxametela kutsongwani hi leti ti yelanaka ni khululeko wa tiku ga Mozambiki leswi u nga kumikisa swona. Leswi na hi wulawula hi ku sangula ka nyipi ya khululeko wa tiku ga hina ga Mozambiki hi siku ga 25 ka hweti ya Mhawuri lembe ga 1964. Amukela usalisi ga Idrasio Makondela na Luiz Batista.

0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba umuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siyicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
0: One, two.

kore la tukunyika zvigavalesh ka sulgenya muhle kutavi uchange ka khamana mbana ka lumkame no itini 45 minutes katle chitavi kunyika chundla cha magela manene kutavi kulanzela uchange akate maora kutavi seta watch na kuna kuramba mbranzo mungiseti kase kuchikitisa lungolo wa la madote ndoko staku umani 45 itawe kunyika longoloku wa chihundla cha magela kutani cha tiro usiku loko swi ta ku 2 hours xitave yi nghena ka dukadukisano ku fambisa leswo kambe loko swi ta ku 3 hours xitave ku nyika u change ka nguma ya vhiki 3:30 ku tave se kaya u langalisimu yi tlhelelekei na yi chaya hi tave yi fambisa leswo kala 4:30 laha itove yi hambanisela u change ni mabulo kala uma hora kutani ku kala 4:54 xikatile chitove se tshamuka vana kulori vativi va somaka switichi leswinharhu maputu gaza ni nyambani hi bungile murandza mingiseti ku ve u rambile hina ku ve hi ku chikitisela ku a mitirho leyi ya suganyamuhla na hi vula swaku u na Thomas Valoyi ka ku vulavula swin'we na Marcus Pedro ka michini Vitgarad Mozambique hi muxiwela matomo ni makateko na kuxewini.

0: saka munanga byo kuxongo swinene hi nge le ku dzone hi hlayile swaku hi tsindzekelaka nhloka makayezo kutani mamana tatana nonyana ndinga koka a xitshamo mikumeka kusuhi ni xikhomo xeno akuva mikuma leti inwitelaka na tone ka nhloka makayezo. Informera Marlene, I tulela ka kuva hi vonelela mamana ku fambeni ka nyimba. I byini lisima bya kuva mamana voneleliwa ku fambeni ka nyimba? Kuva kusukela ni tiva swa ku ni nyimba ya doxi kumbe 3 meses ni encha yini ya ku va ni tivhikelela mina ni va ni vhikelela ni n'wana a kula hi tindlela letinene.
1: A wansati leswi leswi na leswi ndzi nga ka swona ma wa ha tsumbula nyimba a famba xibedhlele i mhaka mbu hala xibedhlele apa ni tanyikana makomplimenti lawa ka ku ma ta vhikelela a nyimba leyi hikwati ti ta wu tshangula i munti importanti ka wu kumika mina hi ku kodiweni mavabyi lawa wa ma tivi kuta makaya makama mavuya ma tanisa ku ulundza yini ulundza n'wana liya wu nga na yena. Ndzi ke munhu importante na wako manyimba loko u tsumula ka nyimbo ya xikirtana. A va swi vona ntsumbu kwa mva maizana. A maizana lawa lawa ma tsumelaka ku va hi vona ku amavabyi lama nga koho ku tibona hi ku heketa tsumiri ya ta ka xixi a te u swi vona lawa ka munhu.
0: Kunene i mhaka ya lesima ngopfu swinene. I famba xipiritana ni tin'hweti tingaki primeru mei segundo mei terceru mei kutani i ntswini leswi n'wina mi swi encaka njhani ka ku va mi hi vonelela hina loko hi ni makhuzi ku va hakanyingi o mina ni nyoxile mina na papayi a ka ya ku va hi ta yamukela xihlangi la ni ndyangwini kambe vanyingi va tshama do primeru a 9 meses lava nga tshamanga va ya xipiritana
1: na wa hi tshangula ku yi kuma nyimba na wa na a nga ma u tsivisa ka mbhuka ku tsivisa ku tlhela se laha ku ni mona leyi a vuyaka xa ku se ni sina tshina na ku ya xibedhlele loko na wa hi tiva nyimba swi ringa ku ya xibedhlele
0: kunene i mhaka ya lisima kutani hi swini a swi rhalanganya leswi swi nga tshukaka swi humelela loko ni nga yanga ni ya phuza mavhasina ni phuza amasalferoso ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana hi yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni phuzi leti
1: loko u tlhesa seni xipiritana a ku pfuleni ka fisha sendle kwambiwa maizana a maizana ya hi kwamba maizana lama yi te ya masisi leswi a swi pfuleni hi fa sound leti masatana na tona na ku kondza ti na lona a wu timiza ka yena se loko u ve ni a mavabyi lawo loko na wu ni nyimba yi nga swi tsumbuli hi ku a wu yanga pesi vavabyi va ni va ya pesi va kuna tinyimba a wu yanga pesi a mavabyi lawo ma kona ka a wu timiza a wu n'wa mavabyi lawa ya ma ta pexibekara n'wana ma ta mpexibekara va ta mpexibekara na vivonela wa ya kona a n'wana vo dadzaliwa nani va swi pesi vo dadzaliwa ndzavoni vo mutame vo dzikisela a nga dzali n'wana a n'wana a nga gondzi mavabyi la endzeni ka yena na ku hala xibedhlele kwamba va ta xi laya kwamba va ta xi la gayi a gayi vhe ya swisa ku mavabyi lawa ya makulu ma nga kula le misaveni loko na manambu va ta xi la gayi vhe hi ma swa ku tlhela mani a na loko a ni mavabyi lawa a nyikiwa makinini ya ku a nga siku ni siku loko swa nyikiwa makinina lawa ya ni ya gayi va ta kota ku ma wona i tlhela hi munyika kambe ni makinina ya tuberculosi a makinina ya tuberculosi a nyikiwa mhaka mu a yi kongoma nyikiwa ni tuberculosi manjhe u n'wi nyika makinina la ya tuberculosi para loko leswi a nga ni nyimba ye a dlaya na gayi vhe a yi munhu dadi ya yena hi hansi a mavabyi ya ya ku tshuvela ma nga nyimba ka mana
0: byi
1: swa nyikiwa ka makinina lawa hi tlhela kambe hi mayamba hi mu tshava a vhasile lomu ngo i vat prata leswi ya nyika pra mamana nga kumini a ma.

0: ngaphakathi. Ama-sulfurosis, a-sulfurosis loyo enakama anyikwa-sulfurosis ni-acidfall. A-sulfurosis ni-acidfall ku try ipra ku tisa amarhambu ya n'wana hi tlhela yi tirhisile ku na yi ri a ni ni ya ka mamani dyondza ka swileswi hikuva xo kwa mudzinga mamani se u tirhe ndzami ku tirha laha to xivavani tirhela mamani tirhela ni n'wana ni ya ndzini.
1: Kunene mhaka ya nkoka infirmere yi nga yi hlamuxela hi ku ni ku hambana ka ma-sulfurosis lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia xana ku ni ku hambana laha
0: ku ni ya ku hambana ku ni sulfurosis so ku ni sulfurosis ni acidfall.
1: Okay, hina va tinyimba hi amukela wini wa kona
0: sulfurosis ni acidfall ikini na lalimwe maxikunga ni doxa makinai ikini na lin'we leyi nga ni doxa makomposisonzweni ta lowo.
1: Okay,
0: nako matirhela la doxa wa minchumu ma ku ma tisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenela ku yini a ku ve ni anemia.
1: Kunene i mhaka ya nkoka ya dontra leni vamamana ku va hi ve ni ku ti vonela ngopfu swinene kantsi ja n'wini va xiyengele xa wudawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasa a nono meji phuluka hi tindlela letinene ma hi yavela a michikitelo i byi nelisima bya ku va mamana hi amukela mu hi nyika michikitelo loko a nyingi va le o munhu a li nyimba a ni ta famba ni ta phakela michikitelo kambe a teka michikitelo gama xa a ya xavisa yi nga hi tlhamuxela infirmere
0: a ku nalelaku hi nyikela amaredo michikitelo mhakama hi ta kota ku prevenela a malaria hikuva malaria i mavabyi ma makulu ngopfu ka wansati loko a veni yena hikuva loko za mamani u veni malaria yi ta pfuvulekela n'wini ni n'wana. Malaria a n'wana a nga mi kuma na valendzini ka tiina mani wa yena u tshinyikela ka maredo michikitelo mavani ta kumbaka ka maredo va phakelisa va xavisa va teka va mbona a makhofu masin'wini nomponi mali nengikuxaveli loko bya wu nyikiwa redo xipetele ekisa tiva swa maredo yinyikela yinyikela ka lowo i pra n'wini ku vekelela maautomi byako ni bya n'wanako.
1: Kunene xa lisima xin'wana lexi nga na xona a ku va hi byela ku va vamamana na vona va ti vonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
0: ka kumbe vamani va nga tshuki va luza a mapeni senge va famba sempe loko vo zamari va marika ra siku ka fixa efambeni xibedhlele a ni swiximuxika lexi ni tshaka xo a masati ya nyimba a nga ni kwalikeri na kimina kwalikeri xitsongoxitsongo lexi u xi twaka senge fanda u ya materinidati na mbe ho twa nhloko famba matirinidati hi tlhela funsi vamamani va tinyimba teke va tshama nkama ni nkama hi ku kuzetela mati hikuva mati ma pfuna ni ntamu swinene kwalikeri nchumu lexi va xi twaka tenge tambe hi tema a mate ntshamu hikuva tensolo le mavabyi lawa makulu ngopfu swinene ka vavasati lava tinyimba tenge va pumba stress va tshama na va le kalmu va humula ku holovoholo va tiva vikiimbana na la kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va swi kumaka swona kuni ku vavasati va vanyimpfuni leswaku a ni va ni nyimba lexa ngadli kodi u dya swini wena lowo o hamba muchumu leyi hin'wani va tiswendi loko u tshuka sweke hi mafurha umtsoko hi mafurha swi ni ka tshana sweke hi mazumana wa swi ta wu kati nga tshiki ku dya hikuva malimeni hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni mafuri a tibanana dash wa tikuma tibazari ma swa tibanana dash lava ndlela dash se mi ndzi mbure ya nyimba hinkwayo hi dya tihlanzi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakudya hinkwaswo swa laveka hinkwaswo swa dyilela ku na leswi swi sindzisiwaka xoho swi most important.
1: Hi tlangile ngopfu swinene infirmera Marlene Sidumu loyi kutani a hi dyondzisike swinyingi xilaxo vamamana hi nga dyivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi dyivaka matshamela manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi dyelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweke swone haleno ha infirmera Marlene. Namuntlha swa dzingana hi makola va n'wulela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.

0: Bongile Joaquina, tukon ka Mozambique le ka Mora.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ayin kalongoloku wala madute.

0: ama ikutse vengisa leswi to shusha vona wo na vapimisa ku vaivuna aka mashushela yadzwe loko vahizwa vahinyika wonela hava chusa
1: izona hibongile loko kuve kulosela ka mandoda ya mina ka longoloko lowu akuna ni hita kuna unya munhla I longoloko hita kuni le hloko mhaka eta udaho kota hi hashileko ku ngheneni hi ku zolisimula Mr. Bao hi la ku tiva ku hi mahesa ku yini hi tivikilisa ku yini hi landzisisa ku yini a swileletelo swa ndzawulo ya ta udaho hambi ni wurhangeli ka tiko hi ka mabadzwi yo tsalangana lawa hi taku na hikumana nawo nyamuntlha masikwana lawa hikumana ni ubabye ga chikele vaputukezi va le impox gin'wana vito va ku i variola dos macacos ndza halakanya ba misiyas tolweni wa masiku loko va ku va vulavula hi chikele eyi ndza va vona van'wani tinghohe maxaka na ti boxekele na ndza hayanyana ndzi vutisa kasi zwini nghohe ya kokwani manyani nghohe ya tiyamani ko n'wana ngo lembe gaya goga malembe ya 70 lawo ku ve ni ubabye ga chikele ma ku no a no giwa hi chikele chikele chi nga muga ndzi tshama ndzi tivela leswo kepa gi kona ubabye loko gi nghena muka miri wa hina gi vanga chimexo hi jo chikele mpox nyamukha mpox lowu chikele lexi cha tlhela ci wuya ci wisa a wu soft hi nga zi livangiza ci ta ni mavito lawa hi mazwaku ya mpox va misiyaxi muti va yini hi sweleletelo va ta udaho swa landzisiwa leswi va huwelelaku ka siku gin'we ningwana hambi kwala radio mosambique ha huwelela hi swona hoyahoya kambe
2: ndzi bungile ku nyikiwa xikhati ka mali wa nosiku a cha hombe ka wotlhe mababyi lama wu haxiwaka ku nga va hi radio mosambique ku nga va hi man'wani matlhelo lama wulawulaka hi mhaka ya mababyi ku wa hi bya byinene ku va hi wotlheni hi veka tindleve kasi ku yingiseta a ni ku yingisela a swileletelo byo tlhe lebyi hi nyikiwaka ngopfungopfu hi tlhelo ka mfumo hi tlhelo ka sawudi loko va haxa mhaka vona va na ni vutlhariki va gondzileko va feleke ku va tiva ku hi basopisa ku yini vanhu kasi va kota ku tifikela mababyi ku nga va ku hlwela ku chikela xipitali kutani ku hlwela ku va xipitali va chikela lomu mugangeni hi hanyaka kona maxixana wu swi tiva ku ndzi mahisa ku yini ku tifikela mhangu leyi kasi loko hina hi byeliwa mhangu leyo ku na ni fanele ku va hi tiva ku tihlayisa a ku vala va leteke hi hlamba mangi a mabasa loko hi ni lebyo wu chelo mangeni hi tola ni ta n'wi hi tola kasi ku losana kambe hi mangi hi nyima kondza a ntungu lowu va wu juka va wona ku xiya wu hundzile hi laha swi nga ta hi vevukela ha kona kasi hi tlhela kambe hi losana kota lebyi hi leletelisiwaka swona a mutini wa xipitali
1: laha loko vulavula hi ku hlamba mangi swi kongoma le ka ubabyi lebyiya ka lembe leki ndzi kagiwela ka 2020 sanguleni ka kona December 2019 swi ta kala lenu hambi va vula ku ga hi kona ngo fihlala maxigi kona hi hlamba mandla
2: hi hlamba mandla ku losana hi fanele ku va hi losana kota hi nga vanhu maxiya lebyiya ku va hi va ni ku leswakuana hi tswatswana hi khomana mandla ja a bya ha pasi hikuva a ntungu lowu kunenenene loko u za u ku wela ntangu bya hatlisa byi thapela ka van'wani hi xihaki ntangu ra ku hi nga koti ku va hi thapelana ntangu hi fanele ku va mina ndzi nyima laha wena wu nyima hi tlhelokasini yani hi losana ntangu hi simama ku hanya khwatsi kota lebyi hanyisaka byona hikuva loko hina hi damarelana ntangu swi vula leswaku mababyi ma tluleta hi xihatla ma tala lomu tikweni kasi loko hi hlonipha milawu leyi hi nyikiwaku hi ntirho wa xipitali ku nga lomu ndhawu ka wudaha nakona mababyi endhawu swa swi kota ku ma hatla ma hangalaka
1: hi swona ndzi bungile magezi yo sungula va mesiya ni tane ka singala daughter Maria Susanna i wulile laha va mesiya leswaku mitirho ya ta wudaho yi kombela ku hi nga ha khomani mangi hi nga ha losani hi ku tswotswana tibizinya leto ndza tshemba ku vanyingi va tizwa khwatsi ku i ku losile loko mutswotswa lomu ka marani.

0: ya ndzi lo siwilo ha swi kota ku swi landzisa loko twisa lomu michadweni lomu ka swiphicaphicana aka mahilosanaku lahayani ha swi zama ku swi landzisa leswi swi vuliwaku a hi tsawukananeni hi nga khomananeni hi ku hi nga thapelisana mavabyi
1: ndzi pelile kambe wendzisiti wo rhandzeka amhaka leyi kunene yi ta na yi hi xikarato hakuva vatirhi va xipitali va wulawula ngopfu hi ku kula ku hi ti vhikela xo sangula kunene hi ka vuvabyi lebyi yi nga hi ni tivi ngopfu va va veka leswaku ku lava ku ve laha ka muti ni muti ni muti laha u fambaka ku ve ni bakiti ka mati laha nyangweni u hlamba mandla u nghena a ku losana hi ko ku gipelile gicile hlekani hi nomu basi na mu nga khomani hi mandla na mu nga tswotswani hi ku fela ku vhikela a vuvabyi leyi u suka u ve ni tivhikela nomu jaku loko u khohlola loko hefemula u nga nyiketi mungana kani leswi hina hi ku yeyisa a swileletelo leswi swi vuliwaku hi vadahi va xipitali hamali swa ku nga nyani loko a mintlawa leyi yi wumbiwaka hi xipitali va ku fambani mu chumayela mu huwelela lomitini kasi ku ve a vanhu va zwizwa ku zwini mi feleku kumve mu swi landzisa hina hi xiyeyiso a yi vhumeli wa wula ku a ndzi na xikhati mina hundzani mina ndzi ta tiya mina ndzi ta tiyela leniya farmasi leniya ndzi ya lava swo karhi ndzi ku ve a ali ku liya tirha a swo karhi swo tirha mina ndzi ta ndzi ya ndzi ya xava makunu ku lava ku hi endlisa amagezi lawa va ta ku na a vatirhi va xipitali ku ta hi byela kasi hi swi landzisa hi ta hunguta kutsongwana amababyi lawo
0: hi swona hikwalaha ka gezi leko ndzi lava ku alakanyisa nyana kutsongwana o wena nhondzo ngufu ka mina hi ku kula ka kona laha ngangweni ka n'wina laha mugangeni a vuvabyi leki yimuka gi holelaku ku wa wunikile wona malembe yalawo vulavula hi chikele malembe yalawo ma 70 lawo mawuliwaku
1: mina a chikele a cinzi babyangi maji lomu ka tixaka va babyile kambe ndzi swi wonile a ma tirhela so mina ndzi va nga swi tivi ku a chikele ca tirhiwa hi xipitali leswi va nga tirha hi swona a kale ka kona va va tirha hi mibavi va tirha hi mimphesa a mphesa lowu va va ku veka laha ndleleni ka mahandzakanyo ya tindlela va tsema mphesa lowu a va ku etlelisi laha ka sangu va va tsema makoti va ku etlelisa loyi a lavaku ku tirha a buvheta lomu ka tindleve a mahlila wa ya iya ya mphesa ma nghena lomu ka tindleve ma nghena lomu kanwini lomu ka tinhuvhu ma hi matirhela lawa hi nga ma tivi a ku hlamba i wa nga hlambi hi cinamelo ku nga baketi leki hi vontlhe va gitirhisaku kwa hi zvaku a ku etleliwa etlela yece kani leswi kwa hi ni lawa a nga mu wonelela a ma wonelelela lawa hi leyi yena a nga mu hlayisa a nga khomi swin'wanyana a hlayisa yena ndzi xi tivile mina xikele
0: swi wonekile makunu nyamuntlha va misiya ndza vona ku xona xikele lexi xi tlhela xi wuya kambe na ku nga landzisiwi ngopfu ximunhu lexi va mani Maria Suzana a xi hlamuselaka laha ku tirhisiwa xipitali ku lwa leswaku a munhu loyi a tshamile kaya va mu nyika magini na nyana lava va mu nyikaka hi George xikele ximphela kasi ku hi nga tluletani a munhu loyi i fanele ku tshama hi yexe swa onheka lomu mugangeni a ku ka landzisiwa mhaka leyi ya ku munhu loyi a tshame lomu ka quarantine loko ku tivekisa yena a nga kokani ni vanghana loko a kumiwile vuvabyi leri lomu ka matshamelano mugangeni
2: ndzi bongile nyamuntlha kota hina hi nge ha tihlaya ku ha tiva ngopfu bya karata ku va u tshama makwarantena lawo bya karata

0: hafahi malaria. I a malaria lawa ma hidaye hikuve hina hina ni minkani yo vululela avatiri lava hi vataka va ta hi hanyisa. Laha mutini ka mina ku chikele majaha loko ndzi vulula livati va nghena va tirha ndzi ku mina ndzi wa swi vilela hikuva laha a murhi loko u kuma nyamukume a ndzi wu kumi a seketela jaha leya ku gingani ha murhi ku nga yena a murhi lowu lomu matiku wundle wo xavisiwa a va cheli mahala kasi lomu mahala ma kunu van'wanyana va vhika helaha ka ko a va ta va ta tsakambisela lomungwini va siya tisuna loko va ta chela va ni ya tiseketi or a va cheli lomu ka mafilori laya hina hi byaletelaka vona va swi tiva swi fana ni ka yindlu loko yi hi ya maxapa ya
1: mikhukhu
0: ya mikhukhu a Saudi a yi vhumeli ku chelisa lomuya ku ndzi vona ku hi ku byaretemuka leswiya loko va chela swa mbeta masiku yo karhi
1: va ku namarelela lahaya
0: kasi ku loko a suna yi ta yi ta phakama lahaya yi fa ma ku lahaya ni ka mukhukhu vo chela ni ku loko va chetela va nyika nawu lowa ku loko hi chelile tshama ni tiwora timbirhi na muvhalile na swoleti swohle na muvhaletele muguma muvhulula mumahaxa alimpeza liya yi lavekaka kasi ku ve munghena maxihina a yi vhumeli a vanhu vo tala a va vhumeli ku vhulula tivati ve vo ta va ta hi vangela ntirho ora porotomuti na xikhati ora okay xa a hi byi tivi leswi hi lava kasi a nkulu wa hina leswi va nga maha leswi ku wa hi ku belwa mandla ku va ta va ta hi hanyisa leswi nada ho chepetana
1: ba mesisha atisuna tikona awuda hokotanga ulama mani Maria Susana laha gita nazo himahala zvitako gita ku ahe hanyeni kani lezo hina ahe vhumeli ku hanyisiwa hinza ku ya ku khapa khapa lezo bitata manzi ku wasiko
2: ndzibongile ba masingi ndzokhya ndzihleka hikuva hina vanhu kutani a swilo zwa mahala leswi ulo u ta nyikiwa nhunu wo tshama u swi vona ku a byi na loko wa kha i nchumu wo xava hi wa ta swi tiva leswaku kasi ndzo humesa co karhi lomu mphaketini u kota ku xava co karhi hikuva swi nga lava ku zwala lomu mirini ka mina ndzi ku impela hi byona a ku vala ka kona kota lebyi va nga vulisa byona mamani Suzana khwatsi loko u hanyikiwa tihora timbirhi mara ku mavatina ma vhaliwelwe ni maxanela u tlhela u ku ahafu ya hora na ku vhuliwile livati kasi ku amoya lowu nga tala lomuyangwini u kota ku huma laha hangi loko kumbe titi xikhati leyo xi ku u nghenaka lomungwini u maha a baselelo ya kona a lexi ndzi xi vonaka xa hombe hina vanhu hi xiti nyanyaka ku va hi maha hi ku ta nyikiwa ntirho wa ku basisela lomungwini oka hambiloko u nga rhandzi ku swi yela lomungwini umbeta vhiki kutani hweti tihweti tinharhu kutani ntlhanu wa tihweti ni yin'we munhu na a nga basisangi khwatshi lomungeni kakwe kasi loko u ta cheliwa murhi lowuya byokhe lebyi nga fihlala lomuya byi swa ku karatiwa hi murhi lowuya byi lava byo nyenyeziwa hi murhi byi huma laha hangi a le hi loyi a nga ta ta chela a murhi a nono neha lebyi ku ta chela arivakela leswaku leswiya
1: a ndzi halaku ta ku lava
2: a ri vakela ku leswiya byi lomuya ngwini kakwe bya hi kuzwa murhi lowuya bya byi huma ka hora lebyi yi lavaku byi nga kala byi nga yi lavaku byi zwaku murhi pra laha hangi
1: byi lava ku pona na
2: kupona na zona
1: akukasi zwini zwi maheka kula hauma
2: kasi a kutala ka zona zwi humani usiku xa hina na heikele zwi gale zwi gaku zwi kha zwi khala bya hi heikele hina hi zwi tivi masiku lebyi ta vota cheriwa muri hiko zwi la ku huma xa ku ei zwi ko zwi ndza
1: fa
2: ndawu livya ku la ku hina hi nyika a lisima mufumo wa hina buriku wa hi lekelela ku hi nyika mimirhi hi nga xavaki ha nchumu so hi ku veka tikuleki ndzi hanya ka tikuleki ndawu ndzi nyikiwa murhi pura kasi ndzi kota ku hanya kwasi kasi mabadra yo tala mimirhi leyi famba ku ya xaviwa le hangi leyi va pumba ku xava hikuva byi twa ku vanhu va ku tala ka vona va hlayisa a nawu lowu lavekaka wabyo ma swi kota hina hi nga vanhu loko ku mhaka ya dzedzedze we nada mina leswi ndzi nga

0: mani munhu ala ku byala byi byala byala laha kaya kaku ale a te mufumo a ta fafazela leswi ndzi nga byala mina hi ku rhandza ka mina a hi mufumo a nga ndzi ma ku byala ndzi ku a va fafazela
1: va teka ku fafazela lomu va fanele ku fafazela kona va fafazela
0: swi tsange bike swi tsakisa mina byi tsake and down leswi ku fanele ku va hina hi ve ni gondzo yo karhi hi tiva leswaku kasi loko mun'wana a helekelela leswo karhi hina wu tenge hi pfunetela loyi a helekelelaku kasi hi kota ku byin'we naye hi kota ku hanya kwasi hi leswi ndzi nga la ku wuna va vona ku va mfumo va va nyika a minenge yo famba hi yona va va nyika switamboro na leswiya va va nyika mimirhi va tlhela va va holela va ku famba ni ka misiyamu ya machelamuri
1: mina
0: ni ta chikenzi ku a amuri lowa ndzi vulaka ha bya san'wina byo maheka hi ku o hi ku ku ka ndzi nga byi tivi mina ndzi ku a lisima ndzi ya lebyi va ndzi mahelaku byini loko wa khwandza gi tiva lisima nga lebyi va ndzi mahelaku mina a ni soma hi ku va vitana a siku le ndzi vona ku u nge khebya ndzi vona ni kambe se ku muta mu ta cheletela wa swiwo hi bya byi valaku loko mina ndzi pfumela ku cheliwa mun'wana a nga pfumeli loyi wa sele na yena a nga pfumeli bya ha fana loko kala byi nga cheliwi
1: a ku tirhiwi nchumu
0: kasi loko ho khena hi hlengela byin'we va cheta yo khimiti ya hina byi gumu u ta vona ku a hweti leyo tihweti timbirhi tinharhu a ku na suna a ku na nchumu loko uzwa suna ku nga va tisuna leto ku ti kala ku ti nga hina lisima ka ku loko ti luma munhu endla ma kumeka mabazi lawa hikuva a muri lowu ya u mahelwe ntsena para ku daya tisuna letiya ti va nga kuma mabazi ya dzedzedze hi leswi ndzi nga lava ku tlhamusela ka vamakazi ndzi ku hakani mutlhariha mu tiva ku mhaka leyi yi kona hi fanele ku va hi ingisa a swileletelo swa xipitali loko va byi maha leswi va vulaka hina va na ni vutlhari leki va ki gondzileko kasi ku hina hi kota ku pona ka mhangu leyi
1: mama maria susana wena wasati swi mahisa ku yini ku lomu ka switamburana leswiya ndzi vona ku i mbhulu loyi va chelaka ka machemati va juta kambe va juta na vo hi navo kwalahaya swi mahisa ku yini ku byi tswala a mahelo swi tswala tiseketi swi tswala ku ri u va u ni nuku juta u kama ku swa tswala tiseketi lomu kwengilweni ka mina swi tswala mahele ni swin'wana swiharaharana swi nyinyisekaku hi ku wuswa murhi lowuya swi na ni sima ka leyo kuvane u kota u nga wasati hi wena u tikatiwa nchikati u maku u basiselelo swongana va fafazela
2: a swi na ni sima hikuva kunene hina ho va hembela hi ku vona va wulaku mama hi la ku junta a murhi ni mati a xitamburana lexi xi ya 10 gamalitro hi ntawu a murhi hi lowo karhi hi chelaku lomoya a ku komba a tlhela juja xitamburana ku a xi na nchumu makunu byi ta hi kwihi lebya mahele va nge va ta va ta chulula mahele ni tiseketi ni tisuna makunu a hi lisini hina ho kala hi nga lavi lisini mulu lowo hina hi tsakisiwa hi minchumu leyo hi kholwa leswa swo nga mina loko ndziya xava a murhi hi wona wu tirhaka ku ve ni u ngo ya xava wo lowuya va taku va ta ku nyika hi mahala lowuya u ku ha loko u ta chetela ha wexo ku dzindza xamurhi wu tirhile hi wo lowu wa wun'we so ke wena a wu le ku vhumela lisini a ku vhuniwa hi ku u a bya lisima hi leswiya byo xava a hi ti voneleni ma loko ku yi leswi cimumu a tisuna tisangule a va fafazeli va longiselwa hi mitirho ya wudaya a hi va amukeleni a hi vululeni tivati a va cheli nchumu vo ta ni murhi va ta kombela a mati ya wena laha ya laha kaya va chela a va cheli nchumu xa xikota xiharana vo ho va hembela
1: ho va hembela kasi ku tlhelekela a swiharhi leswi ya kota nga lova misiya zwi huma hiku zwisina zwi hiku alomungwini
2: kapa zwilomungwini zwilomungwini loko zwi zwa muri lowu zwo wane thu
1: zwo zwa kufa
2: zwo kuhela ku zama ku hanya maku loko zwi huma zwi harana leswi ku sala ku hanya wena n'winyi wa yindlu zwona zwi humele ku va tela ku ta daya zwona
1: hi zwona hi zwona na hi chikela magumu ka longoloko wa hina ndzi lava ku kuma magezi gumesa hi nga lehisa hi laha hi swi kotaku hi kona na ni ta sungula mani Maria Susana chila yile munhu ka hina vahanyi atikweni ka Mosambiki hina vahanyi lomu Nyambani a ku a mababyi loko ma chikele

0: ku humelela va ta undaho va ku a hi zoni coswa ho vuvabyi byo karhi hi ci landzisa
1: ku lava ku kunene loko a vatirhi va hospitali va huwelela mhaka a hi tshameni ku
0: gebe
1: hi yingisela hi nge hina lavayani vo lava ku swi vona vo hola kani va wula mawunwa kana va wula wona mina ndzi na mhaka hi byona a hi yingiseni a swilayelo bya xipitali kasi hi ta tivhikela a vutomi ka hina a hi vululeni a tivati ta hina kasi va chela mimurhi leyi feleke ku ve yi daya swiharana leswi swi hi dayako mina ndza layelela ku a hi zini amapalestra lava a va sawudi va fambaku va hi chumayela va fambaku ni mimurhi ya byi vawulawula va ta rhanga hi ku ta ku a ku ta ku byeka amandziku kutani mongwana tshama u longile hina hi ta chikela kunene va ku nyika siku wena na wu pimisa ku a ndza ha wona ndzi koka lahaya ndzi koka lahaya va ta chikela va chetela mimurhi wena u ti alisaku ku mina ndzi ta tiwona u ya tixavela mimurhi leyo ku swila wena wa la ku ta tidlaya hi ku a hi yona u nga nyikwa hi vadokodela kambe lexi ku dlayaku hi swiharana leswi swi nga lomungwini lomu wo alaku ku a ku ve va daya a vatirhi va sawuti
0: ni loko ci ku kwetse lomirini ka wena u nga rindzeli ku swi ku yini chiwari u teka ku ya xipitali
1: i chikwana yo xipitali u nge mina ndzi ta nwa migugutswani kutani ndzi ta famba farmasi ndzi ya ndzi ya xava parasetamoli ndzi ta tinwisa famba xipitali va ya va ya hlola a vuvabyi leyi u nga naku kasi ku yini va tivaku hi wihi murhi u feleke ve u nwa kasi ku hanyisa vuvabyi leyi u nga naku hi ku u nga nwa makinini la yi humanga lumbi vuvabyi lekiya
0: u tlhela u titswalela man'wana
1: u tlhela u titswalela man'wana
0: mavabyi va misihi
2: ya hi byona a xin'wana lexi mahaku hina hi veni mavabyi hi kama wo leha hi lexi a n'wana wo karhi wa tshuka a vabya laha mutini mamani wo karhi a teka n'wanana wakwe a ya xipitali a nyikwa makinina a wuya na wu laha kaya a ta mu nyika siku gin'we a mu nyika gawu mbirhi gawu nharhu a makhoma ha chukwana n'wanana a bangula hi ku loyi mun'wana xe wa vala ku vabya mvexi ka kumbetisa makinini lawa nga teka xipitali ka n'wana na loyi a nga ya naye a teka loyi a famba nawe ale a mavabyi walaya ya man'we a makinini ya walawo ndzi nga amukela a teka la makinini a nyika loyi wa sena loyi wa sena wa nga kalamuki ne loyi mun'wana na wa nga kalamuki
3: wa mpimo a wu simbelela laha ka n'wana na loyi
2: a makinini ma simbelela ka n'wana na loyi a nga vala hi yena a famba naye maxa a mapambulile xa a nyika loyi mun'wana yena wo a vabyaku hi wo mavabyi la ya dzedzedze endhawu lebyi abyi maku mavabyi ma ve ni ntamu nguvu ku hundza ku nyikwa makinini a nwisa n'wana na loyi kala mambela loko loyi mun'wana a vala ku vabya a teka na yena wu loyi a famba na exipitali a ya kuma makinini yakwe a mpimo lowu a fanele ku va a nwa kala kalamuka endhawu lebyi ndzi nga lava ku vula byona ndzi ku a yi tibasopeni burkilawu ha tshuka hi maha a swilo swo kwa hi leswi mun'wana wa vala ku vabya ku ndzi ha ma yingisela mavabyi loko ma ta tshinga hi ku ndzi to famba xa loko ma ze ma tshinga mavabyi xipitali na n'wana pura ku va hatla va ma hlula mavabyi lawa bya karata ku va xa ma gile nguvu a miri wa mina enda pura ku va hatla va ma kuma a mavabyi lawa ku va ma hlula swi teka ka ma wo leha ndhawu lembi ndzi nga lava ku basopa hina vamakabyi ku a hi hlengeleni swin'we a ku bya milawu ya xipitali kasi loko bya ha vala hina wu tekela ku hakela hi vala le xipitali kasi swi kota ku hi byi hi vevukela
3: ngopfungopfu ye hina vavanuna
2: hatvavasati
3: vakatekile
2: vavanuna ni vala pena hi vulavula ha vona ngopfungopfu loko mamani a vabya yena o ya ya yiva makinu ya nuna ya mamani a nwa ali
3: mabazimuni
2: angala ku zwitiva yena so kuma makinene lawa ya basi yena wa anu loko hi tshipitala ku ha babza ka mina ifamba ku ha famba wana loko ta kuma hlamulo mina ndzi tsare khatifa u ta khela siku muni vhiri ku dhaka u famba unene nene hina vavanuna ku talaka hina ha lose hi wokani lowu hi nga nawo loko ti tlakuse ku ha tiva nguvu na hi nga tivi chumu
3: hizona hi bongile madoda mina nyamukha longoloko lowu wu vekisele ku hakunene hi ta hita bula hi ta udawo hi tivhikela ka mabadzi yo tsalangana laha mayileko a hi zweni zozwa loko mitirho ya ta wudaho yi huwelela ku ku na ni co karhi swin'wetana hi mabadzi yo karhi a hi mahini lexi ni lexiya hina a hi landziseni leswi a mfumo

ulaka ku zona ka siku ha bona ayiku afumu uno shanga hile zwe u hikhamselako swinga tshita mabantu a u shanganga ulaka ku hi bona hina honkhileleni atikweni ka Mosambiki kwalo a hitifikeleni ka mabantu ya ZZ chimumulechi a hitifikeleni ka mabantu gege game box kunga chikela a hitifikeleni ka manwana mabantu la maileko hinga nweni amimiri na henga nyikwa nga ha dokotela a hi nchipitali hi ha kuma a hlautelo ni tingata kona hi kona hitua a farmasia na onyikilu pepa hi dokotela ku yana chipitali wa shaba lo ni lu ya mbulu kasi utapona Armindo Masinge vitu gamina kumkomo mchini kuwe Luis Batista Madonta kuwe mama Maria Susana na baba Messias Manuel. Salam.

0: anga usiku
1: kutani loko no vhidira maturno nhla swa ku a loko hi nghena nyamuntla a ku huma phate mundzuku
2: kutani a u ta va u sungulisa ku yini a ku va u hamba ntirho lowu
1: a masungulene eyi a swi zanga swi vevuka ni nghena ku hemba ku longa kanyingi ku a swi tiva hinkwenu swa ku a wu siku xikwembu li endlile ku i bra u humula u etlela leswi u ni nga swi hlayisa ku yini u pumba mikarhalo hinkwayo ya swilo leswi u swi tirhaka nihlekani se ku suka usiku ku lunga u etlela njhani mara hina hi nga mina khulaka mina ni nga mutirhelo wa ni nga mutirho wa usiku se ni swi kumbe ni swi cinca nhlikani ku lunga no humula ni etlela ni usiku hi ku ni yaka ntirhweni hi nge swi vulavuli la mara ku ni mutirho yin'wanyana ya ku ni nhlikani a swi fanele ku hi nga yi tirha wa vona lunga hi etlela kurisep n'wani nkama hambi lomu ndyangwini lomu vavasati va pfana va hi tsutsuma
2: hikwala ka ku va mi heta minkama minyingi mi le ntirhweni ni vusiku halaha ya kaya a kusuka ku pfuka timholova na mama
1: a swi nga ka swi nga choti leswo ku pfuka tiholova purike a wusiku mpela nimpela i para muhumula ku ni loko ni sati mu vonisana swa lamutini lani ka manyana luwa wutsongo mugama muxuxana nyana se mu humula bya loko u fika usiku wena u lintirhweni ku pfana ku fika ka ampimisi lowu ka mamana wako selake u a yi ntirhweni kumbe swi kona swin'wanyana se ya fambaka a swi lunghisa leswi se masiku hi nga va u lava ma WhatsApp va pfana va ku gwela swa ku nada hamba video xamada ni lava ku vona swa ku wo tirha kumbe u le ka swin'wanyana purike ka man'wanyana ni wun'wanyana swi pfuxanyana pongwe amutini ku kumeka ku nga na a ku tshembana ka hina vambirhi purike a loko u huma wu ku u ya ntirhweni para u vuya mundzuku swa tika ya swa tika ka mun'wana ni mun'wana
2: mi hlulisa ku yini a ku khwacelisana loko
1: eba a ku ma hlulela hi lava ku a zama ku a swi vona mimi swa ku a lexi tisaka Paulo amutini hi ndzu sikulule a loko ku ka nga na usikulule hi to pfuka hi cukana loko a lava ku mina ni pfuka ni tshama ala loko a lava ku ni usiku ni layela la endaw ku na fika lani ka ku siku ni siku hi to pfuka hi cukana mara hambi swo leswoku hi to pfuka hi cukana ku ta fika nkama lowu se a ni tsutsumaka hikusa a ku na wansati a yi tshamelaka ndlala a vona
2: then a xihundla xa ku va mi kota ku va mi tirha swa mi olovela ni matirhelo lawa
1: eba a nge hlaya swa ku swi olovile ya kutani hi ku sunguleni ni nga hlaya no ku siku leyi ma heliwe ku etlela wa fika ko laha u zama ku khomakhoma laha u endla leswi u vona leswi mara na ku fika nkama ku se u pfuka selasela a wu rungula vuya la a wu rungula vuya la purike leswi nge swi cinci leswi ku lunga kwepa hi bula hi vizini va kuleka kwepa kombela ku hi endla ku hi nga cincana nyana ku u ku kumbe ni duwa zora xiditempo u huma ora ditempo mina ni ta humula parapelimexi ni pumba mikarhalo leyi hanhlaa ni ya pfuka ni kontinuara na yena wa a ya humula nyana kutsongo para pumba mikarhalo liyani purike loko hi la ku hinkwenu hi ku ta fika nkama ku se hinkwenu ku hi etlela a ntirhisa wa ha famba la loko u za mulungu wa ta fika hi kuma ka mhana hi etlelile se i ku hlunguliwa ntirhweni a Paulo hela hi mhaka leyo
2: ndlela yinene handle ka ku va mi cincana ni ku va mi bulisana ni vanakulobye mina swin'wana leswi mi swi endlaka ku va vuzongo byi nga mi karhati ku tlula mpimo
1: ya swi kona swin'wanyana ni swin'wanyana swi endlaka lexa ku tala mi i ku tlhava lobulu purike loko mo tshama mi cuvukana a wu rhonga nhlweli ku vula ntawu lexi lavekaka i ku mi bula mi tshama na mi bula mi hlekelela mi kontelela na swithanithani a ni loyi a nga ni xithanithani para hi tlhuva nkama hikusa loko u la

0: tshama ntsena a zeliyaxa a wu nge swi kwenti leswi ku ta fika nkama a wu rhongo lomu teka ntawu xa xikulu mi swi endlaka loko hi lomu ntirhweni ya hina i ku hi bula
1: inaka tuzini va kona van'wana lava va hi yingelaka hi lonkama va kalaka va nga yinci nchumu mi va byela yini
0: ya swa karhata ku ni nga va gwela yini ku ri van'wana a ku va nga endli nchumu vo ka va nga swi lavi ku nga a ku va nga endla nchumu vo kala va nga swi koti vo ka va nga swi kumi swa ku endla ku ri hambi hina president hi ta fika kola a swi olovanga bahle ngopfu sereka president a kuma wole mutirho ja a ku ni nga va gwela swa ku va nga endla yini lexa kumbe ni nga va tlhamuxela swona i ku va nga heli moya a va yemahlweni hi ku va phitizela ku ta za ku fika lani hosi yi tlhateka ka voko ku na vona va kuma swa ku va nga endla kambe loko va swi kuma va nga kheti swa ku lowu ntirho hayi a ni wu lavi ku ri ke a loko se lixa a mali ya ku ya leyi kumbe padariya kumbe leyi a bazara u ya xapawu kumbe a mcovelo a yi baliwanga swa ku mali leyi yi ta hi mintirho wa wusiku kumbe hi ku a tshama mintini ku gwarinisela miminti kumbe a ya ba mabiloko kumbe u ya cela swikoti nada mali i mahale lexi lavekaka i ku endla ntirho wa wunene wa ku u nga na humi ni usiku kumbe u famba u dlaya leswi swi laveki leswi ku laveka ku endla ntirho wa wunene lowu nga ta ku ngheniselaka mali hi ndlela leyi ya yinene ya ku loko u yi dla u rhulile u nga holoveni munhu kumbe u dlaya na u chava na u tsutsumatsutsuma kumbe u tumbelatumbela aleswo a swi swongaka
1: ntsatsi lowu u siyelaka hinkwavo lava va landzaka ntirho ni usiku na va pimisa ku va va godola hikwalaho ka ku bindza ka ntirho wa kona
0: a mabindzelo ya ntirho emanyingi hambi lweyi a tshameke a hofisi kumbe a xikritorio a balabala tin'wadi siku ni siku kumbe a sinarasinara a mapapela siku ni siku ku fika nkama nhloko na yo se yi peza hi ku tirha sweswiya andown a mabindzelo ya ntirho nge ma hlaya swaku lowu ntirho wa bindza lowu ntirho wa ku ni lowu lavaka ntamu ku ni lowu lavaka a miehleketo ni wu lava ku walava miehleketo wa bindza u bindza hi ntamu funzi ku ri ku loko wo swi ehleketo u nga swi ehleketi swona swa fika se swi endla yini swi ta fika se ni ya phambeni se swi a va timhaka se swi nga humi a lexi lavekaka i ku wena u swi veka moyeni swaku lexi nyikaka pawu hi lexi ntawu ku lungha ni xini ni xikhoma hi mbilu ya mina hinkwayo a loko swi ya humelela leswi ku swi lava hi mbilu swi rhandzaka ku swi endla swi ta humelela mara na u nga na yini na u nga na u nga tshamanga kaya hi leswi ni swi vakwelaka swona
1: kanima msinene ave mabulo lawa hi viki na one na tuzini wun'we ka vana va tiko lava siku byin'wana na byin'wana va titaka ku enca xa nchumu ndleleni ya ku va va hluvukisa vutomi bya vona hambi hi ku hluvula tiko bya kwezo Mozambique hi ndlela leyi hi pfala mabulo yezu na hi katsa switichi swazo swa le nyingitimi ka tiko hi kalela hi maportugas n'we na yinyembani ka xiyenge xa ntirho kasi ke xihundla xa ntirho ni vusiku Faustino Sidumo a fambisile mabulo lawa.